Gichil muvulu kasuganya muntla kuhunza siku gaunharu ka hweti ya Mawuwani lembe 2026 mitirho yi famba kala 8:54 xaxameto wa matirhela hi lowu loko swi ta ku sinku ni 5 u ta kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi kandzakanyo ndzhaku ka mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi kandzakanyo hi ta nghena ka khindlimuka aka khindlimuka longoloko lowu ni swigava byinyingi bya tshimatshima gichile murimi hi 5:30, 5:40 mahungu hi tindhawu 5:50 matimu ya siku ndzhaku ka leswo hi ta vhala a xigava lexi xa khindlimuka kutani longoloko lowu wa khindlimuka hi sezora xi ku tirhisana ni xitichi xa ntsindza ka maputsu ta kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko kasi ndzhaku ka mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi 8:07 hi ta simama ni mitirho hi tshwa kusukela laha xitichini ndzhaku ka ku va hi simamile hina lava kunene loko swi ta ku 8:10 hi to ku hengeletela mahungu ya provincia ya Nyambani ya kusangula aka siku legiga nyamuntlha ndzhaku ka zona hi ta chaya tinsimu ni mabulu na hi gemeta mitirho hi 8:54 xikhati uhaxiga hina gito simama hi lerimi la Xitsonga mitirho hi tshwa ya kusangula ka siku ganya muntlha emandleni ka Mashadu Junior ka Ubasot Gamchini na Idrasio Makondela aka ku hengeleta gichile.

Zwalisima ku rhendzevete hika 5:24 minutu xika longoloko wa khindlumuka aka siku leyi giga nyamuntlha ku nga hikali hi ta rhamba rimindu masingi ni longoloko kutani ni xigava xa gichili murimi aka longoloko lowu wa khindlumuka loko swi ta ku 5:30 minutu na hi nga si murhamba kambe kasi swa swi kota ku a hi hengeletela mahungu ya provinsiya ya Nyambani hi lerimi laha tindhawu. Tshamelo la ku mungana mungiseti tshama na hina kasi swa swi kota a ku hi ku hengeletela tonhle leti hi nga ti lunghisela ka siku leyi ga nyamuhla. Simamu wa wingiseti ginani.

0: izwana chikhati cha ku ramba rimindu masingi ni longoloko wa gichil murimi wa sikulegi ganya munhla iku shivela wingi setgina
1: gichili murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufuyi zwimwe ni magela manene gichili murimi.
3: Hello silim rozo mungiseti kamishu yenye munhla nge gichil murimi. Gichil murimi hisangula kunai na hitaku hikulosela hi uchenjiga. Name Alfred loko aku ahengeteleni amahlazo.

0: yatsema pamene shipo ibongile nema Alfredo ni uchejiga wenagi kuchaunga hiya pambene ni chikomo awanya mukhalungolo kuloma ngene kamina Armindo Masinga zwemwe na Bernardo Salomão bulu ya hagi kuma a machongweni ya libembe adropeni gama chichi leyo kuonekileko akuphakilwa ka timbeu kama siku mahunzileko ina kulori watiro Avelino Antoni ivi abula ni varimi vukari lava hakunene a sanguleko kuwa kombela mavito
1: mina Manuel Augusto Maoja
2: ni male mangati ba mangati
1: nzine 62 anos
2: 62 wa male wa warimi
1: nzarima nzarima ngu
2: sanguleko ni kurimi
1: Depois já quando andei ali ter um sangule em 2014, zerei manta de dedicar o lomo camachongo antes de vir.
2: Ok. A outra coisa.
1: Antra África do Sul.
2: A outra zona.
1: Antra zona.
2: Mas quando loco um belitiro o iaca é o protótipo da flamácia.
1: Loco antes de ter ele andei tanto ele lá inteiro zona. Ele tinha zanga wen sa maha, zio wana kuchoko ananzi vula mashamba chongweni.
2: Akashi katile churima luma chongweni basi?
1: Zarima luma chongweni nuku tfangwa nile hangi.
2: Lenyakeni?
1: Lenyakeni.
2: Ok. Se, di aria muni urimaku? Luku pata le luma chongweni nile nyakeni?
1: Laki lenyakeni zinane ya wengitari. Amachongwe ni kambe huko nzirima kunguvu, nzisomara 1 hectare meyo, huko nzirima huko.
2: Urima yini ni yini lenu nyake nile machongwe?
1: Anyake ni nzijuala amigongo, nzijuala ajufake, nzijuala atumbaweni kungati nyawa, nzijuala mazamba, amatimbo, zine kutongwane kamidingwa, Nukutongwane kame koko ambe mikanjo zinayona ngile nzirima kule hangi
2: len machongweni
1: luma chongweni zarimanza jwala maroshwa zajwala akove zajwala alifasi zajwala betraba zajwala pipino zajwala mimova ni tomate zajwala jokelezo
2: se mahumelela vanyingi vakhala vali misava ya nyamukhi aya hi yona le ya tolo muyini mahumelela n'wina si
1: hina sempre ahumelela a lexi ximaku n'wani kama hi nga humeleli ka baxa hina ya nyang'ombe atravese ya maxeya wun'wani kama hi yona maxi loko ma kumeki maxeya sempre ahumelela
2: alembelegiyini yi ngopfu vula muyini
1: alembelegiyi yi ndile ngopfu vula Les gens qui ont été joués pour la première époque, je crois que les gens sont à travers la marché. Mais je continuerai à jouer. Je
2: ne sais pas si je suis là. Je suis salade, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là.
1: Ache songola ndila kubonga govern lo upimisele kukwatsa kuhuta ene katimbeu amazambane mahuma kwatsa akove alfasi senora betraba javumela kwatsa so loko atisha tinga ikona loko atisha tikona ikona jo ikona iluza Maji loko atishati nga ikona sempre tsama na ikolere le kwatsa.
2: Ala binga mbela swa msiku. Umelele wena ka mbeuli ya mazambane.
1: Kambe ya mazambane nzi umelele maji sempre nzi bilu hima tenzi ya maji ma tinjire ka ndawu le nzinga jwalele ka yona. Maji mesh masini kuveni jitu nyana nzinga ikuma ya kuma kuga.
2: Makukhelo khutala ikona la hani mbeu ya mazambane. Zwisinza zwo zwa tsembisa.
1: Lejo yini le kungufu vula kama baisha. Tanyi kumbichilele chikuki wilu. Okay. Lukuna chikuki wilu chilele kundu kutsembi saka hombi lisha kuitakuliri rojunene.
2: Nga hii shplikara kutsongwani. Mudwela saku ni mazambani kuwa. Ahitolo wetu lumka ya kuhirima mazambani. Makun lejo himu wana kuna mkutala, nyukwa mbeuli ya mazambani. Mma hisaku yini kasila vangali kaya vashi kumashkola lishi.
1: Para kujala mazambane kuleka ku urima kwatsi kauri mikawena. Unga kurima loka kujuku tela basi utsika kula kukubuva kwa tulumo urima.
2: Ubakula shizwala.
1: Ubakula kwa hati shizwala. Ya, uyeta utsika masambane, ma sungula kumila nyana. Loku masungula kumila.
2: Lezu nombo vekili kui? Kwa lumusa kuhini?
1: Kwa maveka lumusa kuhini. Mashi lukuma wana kwa kumila. Amese mila mashi wana ukawe unagona.
0: Hibungili inakulure Avlin Antonio. Hikula konga na utili ni mabulula wa mafamilu nako ni urimi. Murimilui mkumile kuka machongo yale bembe machichi. Hibaba Manuel Mahosha. Makunu hikumile autivile gigi hikucha unga. Hinao hisenu. Hiti titirita nichikoma. Wanyamuka longolo kuhuvi mangini kamina Armindo Masingi. Zungu na Bernardo Salmao. Gichi na Murimi.
3: Gichi na Murimi.
4: Akusukela mvulu kala wazishanga.
3: Mabulu hita urimi. Ufui zungu ni magela manene. Gichi na Murimi.
5: Bongela Armindo Masingi hii takombela leswa kusimama ni mahungu hichinda.

0: matimu ya siku.
1: Siku gaunaru kahweti ya mauani kalembi ga 1980 kuvaliwa kama Jogos Olímpicos a Moscovo ntsinza watikweni ga Rusia. Hiulaula himihlakanu ya kutsalangana ya uklanyata miri, manga maheka na mapata matiku manyingi ya lahasika gambo. Hisiku gaunaru kahweti ya mauani kalembi ga 1980 kuwa maheka au vali ga majogos olímpicos ya Moscovo ntsinza wa Rusia. Majogos Olímpicos lama nga tiveka hikwalaha ka ku cholopetelwa ni ku ka ku kumeka ka 5 ni 15 wa matiku. Na swi sukela laha ka mpimiso ya murhangeli wa Amerika wa n'walungu Jimmy Carter, loyi a nga wula leswaku nga ku cholopetelwa maphikizana lawa na swi sukela laha ka ku Afghanistan na nghenelelwi hi masochwa ya Sovietika. Leswi a nga swi wula murhangeli wa tiko ga Amerika wa n'walungu a swi zwalanga aka matiko man'wana kasi ni Comité Olympique de International kasi bya swi kota a ku vanga kumeki aka maphikizana lawa ya 1980. Jimmy Carter lexi a nga cimaha ku bulisana ni Comité Olympique ya Amerika wa n'walungu kasi bya swi kota ku yi kumeka endzeni ka ku rhangela u colopeteli ga maphikizana lawa. Laha a Comité Olympique Nord-Americano kunga Comité Olympique ya Amerika wa n'walungu yi nga mahatiru wa ku hlohlotela matiko man'wana leswaku ma nga kumeki aka maphikizana lawa. Ku ni matiko lama nga kumeka hakunene ka ku colopetela loku ma vhumela hi wulawula hi matiko ya ku ringana 5 ni 15 lawa ma nga vhumela a ku tinghenisela aka mapimiso ni mahonela ya Amerika wa n'walungu. Ka tiveka leswaku a timhaka ta ku colopetelwa ka maphikizana lawa a ti sukela laha ka ku nghenelelwa ka Afghanistan hi masocha ya Sovietika. Ti sukela laha ka ku a tiko ga Amerika wa n'walungu ni Union Sovietika na va nga zwananga aka maphikizana va nga vi nawu ma nga tiveka hi Guerra Fria ya ku hambana hi mahonela. Amerika wa n'walungu na aseli ni ku nga matiko ma tirhisana hi timali aka ku tirhisana ka wona, kasi a Union Sovietika aseli ni ku nga matiko ma tirhisa ku zwana hi wulawula hi kapitalismu ni socialismu. Hi zwona leswi nga mahisa ku Jimmy Carter a veka civiti xa ku ni ka mihlakani yo tlanyeta miri a bayiseka loku na yi lunghiselwi hi tiko ga ku lumba a Union Sovietika hi wulawula hi Moscovo aka masiku lahi nga ka wona ku nga doropa ga ntsindza ka tikweni ga Russia. A maphikizana lawa hi wona ku nga kumeka a ku va nga kumeki vanhu vo tala kutani matiko yo tala ku hambana ni lawa ma nga maheka a Montreal, Canada hi 1976. Aka maphikizana ya 1980 ku yo kumeka tsena a 5,000,000 ni 5,250,000 a vabeli andzeni ka 85 a matiko. Tshamela leku bya tiveka kambe leswaku Amerika wa n'walungu a nga lavanga ni ku kumbisa maphikizana lawa hi ku tirhisa a televisão pública hi wulawula hi TV Nord-Americana. Muyingiseti wa ku rhandzeka a wu hlawuti ga hina gokomana hi gigemeta kwalaha hi ta wuya mandziku ni man'wana matimu.
0: Zwile amatimu ya siku.

0: Masef Sayidi, ugwimbile amjikitele wa wena lahum bedwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lako.
0: Tionil, tionil, Sayidi, atisuna atitivisi kutikona, ni kwa atina nguva, ta luma, hamilo mchira mine.
1: Lisi inilei. Ah, nzaya nzaya ugwimba jalej.
0: Maha jalej, Sayidi, ekila lo mchikaraka mchikitele wa wena, masiku watli, lembi gotli.
1: Ijona masevi, adzedzedzi, agina nguva.
0: Fikela ka dzedzedzi ku etlela ndzeni ka muchikitelo ugwimbilwe yaku lambedwini kutani ka sangu ga wena watch masiku
2: malaria for the water
3: malaria for
2: yeah yeah
3: malaria for
2: vamos todos nos proteger
4: kunga hekala kusukela ntinza ka mitiri ya hina ka mapotso ta kuma mahungu ya lumutikweni ni handle ka matiku andlalo wa kusangula kunga journal da manya yekusukela ntinza ka mitiri ya hina ka mapotso hitawuya hi 8 hora shini 7 minutes hitaku hengeletela mahungu hi 8 ni dash nzau ka zwona tisimu ni mabolo swingatanga kiyela na yafamba kukala loko switaku 8 hora shini 54 minutes makono hitala hi kutsaka hi loko hi longolokile zwingwe ka khengemuka niloko hitiva leswaku hata longoloka zwingu ka journal da manya niloko hitiva ku hata longoloka zwingu ka mitiru ya halandzela kule ya radio msambiki ka siku legiganya munhla hina wena kota mpangalatu wa hina na hina hiva pangalatu wa wena.

Mozambique alava ku tirheliwa kasi ku akula ya mahlweni ka 8:33 ximinuto ximitirho njha radio Mozambique xitichi xa nyambani mixu ya muvulu hi ndzimeni ka tinsimu ni mabulo na hi lomu ka ku pangalata wena mixu leyi ka leswi u swi mahaku. Mishu ya matomo.

0: Ya, selektor një saresis mani guava në gjizimba që jam ja çubo chaps nuk tempe keni varen vagona në zinzeva në ingisa kulu woba na urayo vota kuma nikano ingisa kai bule vagona na sunta nuku tumwe kunya embe çubo charles u jembia karini ukanele ku zinzimu nya dzingu kuna adzo dzinga tepo kuma limi nya kwambani hambani ahulu wa u jembia karini tumwa
1: tumwa ngo kanyenanga li pakeni wungu jimbia malo wungu jimbia ben upa nigiana ya kovelewa tengi ya kompanya rizi proses eninyomu ga proses ya kudante kanyenanga keni nyibon o kandiri nyibon purke nyungu mana zishansi za kukira za kulita palko so epa komu litiko ni rusha le ferare de zapau dzimwara mas ungu jimbia kwata
0: mas na wa bana ulitide palkuni wanuwane kitsungu wanuwane vathu nena sendo ku palkuni vathu vakupo wembe wako vangukaneki nani
1: vangutsaka kiso nyungudunduka danga nyimwadzi dansare ntapo inga yamba jitonga nyo danyiro muga palku ya shangamu anpasadu mwakonga pe entao ka isu inga za presentar kids nyitzakidi nyo unidi manza wa kongolu zishove entao para eni sisi nyitzakisidi nina rumutu moyanga veta manza para eni sha era un success
0: ja ulu kusepsi garanzo utakuna kutsangana naso ndrani nya thumwa kunya uembi ya kupelo uliganedo kumangunya zapao zikuru mwalo kudika zapao yungu tembe kitu kandibase zapao zivuetu wako mazu kusepsi msigarazo utakuna kutsangana naso
1: sigarazo nyitsangana naso ni kisa ku va promotori kawazifokari nguzu pra novus talentus tu va novus talentus tenki hi panda hi lutuka tenki kanyiziti sa ku podingi isplikare sakari ni maji tu va novus talentus uluja hini zi difficulta dinya zingi
0: kamu uonu kuwa promotor dan kiji garazi nye kongoli
1: kiji garazi nye jona
0: mungu emba mungu tumba maji kajakati nye kubete kurano wapadati spetakulu ku
1: Singo garaza. Talentu podino nayo. Mas wambama na mutu wa kumu pisa. Talentu ya kufa.
0: Kujulo vetu, zinzi mzago kutepa hai, na kulo lako, ulo wakoku, nyaku, zinzi mzago zimbeli inga zipwa, tira piruka kuma kuniki tonga, hiwa nalike tuwa gani ya sunga tanu kusilu, siguro makubambi watu, kubanya watu. Ahulu, zinzi mzago, wako emba kinani, kulo wako, wako lovedwa, wako tepa kuwa buni, nga hibu lepa kwa na prosesu ya kwa na nyawiki, zinzi mzago.
1: Zinzi mzango kenyulo wako, kupurke enyo kuku, ulova silo si nyisipanyako
0: okay.
1: Nyako koko ulova silo hisuonako entao kanyi kodzi ku nya emba kudzitsapao na nyimwa tsapao nyako koko emba dzitsapao na nyini dzitsapao entao dzinzimu zangu kenenge lovako e por isso dzinzi munyinga lovako yi kugingiza tsako kaneko lhalatsu
0: okay.
1: Zinzimu nilova kukujitonga zao gane kukultura yatu nilhalatu ndao kago nanga beza pa akubwa mutu kui Kazimiru hingole hagira muzika nyo muzisa kini kuyibiritu anyembe kui marabente kentudu ben marabente mash ebre gane kujina ako gane ya ku eningini mova nini zizapa silu sakunyi mwanasu mindu nina va promoter vana thakunyi promover ku enyire nyembedi kana
0: nyine
1: dzimo vanya dzingi ni dzapawa ntao tengi hi embassy lo hisite ku keto mindu vako hikeza bana po ya de fact
0: wa embassy lunya usingulaya simurasa kuhambana ka vathu khulu mali tinyanga yoyo onyumbi katika marisi kuhambana nga kuvanya ka vathu nguona karini mu embi nya udikanele ku ugere kipande nya nova generation novos talentos kanga mali tu ya kuma zunguona karini u embi ngotsunguzu wa kukedzesa vale vangu tako abanya thuma kona nya u embi
1: Hengujimbe hikotsana ni simbi sa ku non dapra ku skutara. So ke para in ao invés de agora hemo criticar o motule a embargo porque cada motu an vocação é aí o embargo gongo fana niginan gongo fana nigana ana que agora velho e danda ba carregandanga e cada danga ele me laia então e agora danda já na gigi na combeza isso ginga se banha gai então gongo fana no emba o agora na o emba silo o se banha silo
0: Ungalayo
1: kisu. Silu bulago ni vangana vako. Enda wako ni vangana vali vako mwako weta kukombisa kuenu mungu. Seya, final timana kamula. Alaya. Enda wako mikrofone gambo na wako uemba sauce. Pote na usere zata mentu kuemba sile.
0: Uganero kwenye kanyulari gaya.
1: Maji.
0: Na kukombeza kumomu.
1: Enda wako. Para ini sakutsuka nyakutsuka nyikotsana ne vathu va va emba ku karate ni participate le ka dzi featuring singa vangi va emba ku na miyakaza e udurumo mazimwe mbekene hey irmao kita legera karate yo mu muzika nyinga lova ni mfana moyo kwa ku yangi tsura atanya presentar projetu yaye Nimwe mbekene, hey, irmao, kitala, hugira karate. Udinga mbonga mamayo wako uu.
0: Yifana nisi.
1: Kui, nada, kasi nimu gire supreza, ken kitala gire supreza brava mamayo watu. Kui, tudu benta, hina gire sakare. Bas, higira muzika yako, hibonga wa mamayo watu wanga hivelega. Nidi gira gina, kanya temare silu wanga tanasi. Nidi muni nga idee. Anuya yona ku idea ki idea go dapra go hea brasar I gira muzika I luka kwa de yako skutar ku WhatsApp mode
0: listen chupa Charles na iromo magu higisani nya ngul ku watu ngwana karine edzo mutaku na kutuma kids va produtore nya u MB kuma one ri yako u MB uye upwa ku jimbi kati nya ku ka u resi hulaya ka u resi binzu ga sociedade ya tonga kana karatu ungusona kukuwe va produtora kudzina vano kugela kuhambana kukudzumela dzinzimza kona dza kudzina kuemba bunya dzi studio dzavo
1: simbi sisongako va muziko no va produtora koko hako vega ngudzi wa friend dzitsapao adivala kukuyi kukutsuka muembeule akuromuvala a embassy sakuvala a embassy lusa go khaselai uinu I produtori
0: angobe
1: pa produtori o sere ke khasipwa ko esi khasdar bra por exemplo ene nya go boha ka Mr. Better go produtori wang ningutsuka nene nya bo ha kene mas munye no mora nyo boto gira ki ya go ko yesa
0: so
1: letra yo ngole inga ingi sakwate he khala he ingi sakwe mas ya aba da pra go troka rinyana então é preciso umana nyana ni amizade no produtor wako porque simbi isisonga go itvatsai kugo hitroka rengudzu va produtor uyavoha en por exemplo manito angu gravar manito produtor yago omuyembani khapareke mas podinyu duka eni hongo ka manito nyapo hanyikira sisago
0: kasipwala
1: kuyinana manito khanyiti kadzitu kunyoku ke kuhai nyohongo hai Kaiti prosesu yangu ka city sinyisi wetao. Ngwento Mr. Beto yangu city sinyisi wetao.
0: Listen. Kudokore kwa kuchubo Charles apunya MB. Kubuha hai. Kubuha kuyobi miloru ya kukunayo apunya MB wako.
1: Ya. Apu sisi mwesusa ku matikuwa tabu nyaku nanyo kuhongo nyalala. O nyaku nanyo shikutaru muzika yangu. Nye wote nene kufana ni wangana.
0: Wangana.
1: Eni nyaku keza bigger boys. Ninguzu zisakeni uya adipeko hai.
0: Asiko zikarini.
1: Adipeko hai.
0: Kuhimu wakona nya referensi wa wakonyo.
1: Kuhimu wakona nya referensi. Entao kuma embelu ya ku vibe ya koni nina gane karatu. Ninguzu kizisa nyizu zisakeni big jota. Ako jiri sakarini. Para kudusa malito ama dusako. Vatai wa mwawinyo waona kukini. Ava nyungu dara prago wa kopiari. Nyita, nyisi divale duka mbe ku Mr. Beto.
0: Okay.
1: Mr. Beto wako produtoru wangu. Mutsai nwe. Mutsai wako agutsuka akwabiyanyana o porque wakongo pano ya lova dzinzanzi dzingi mashiyomo mweyo uyudusako agutsuka noye a aduswa ku umwa goromo munyungu temba ikene mutsaye noye wako
0: anapwalegera muzakukudokora kwako kava embi aba nyako nari kwatsunkodzeka kimbikati kudika Mr. Beto nyungu temba jawo de embi nai ngoba no weta kimbikati ngagera na featuring ko wata kuona pasadze we embi
1: Uingana yikudore ku gira nae featurings ko Le Croise
0: upo maembelu ya
1: upo maembelu ya porque no adienta ko hitutume ko hongo ka vato wa Kongolo anshika ku uona porque Le Croise akubeka muzika akubeka rap entao maembelu yangu nae podema kombena
0: okay
1: entao bigger boys sonyo mudore vidaya isu anga danda kids
0: anga manele kidzwa punya
1: masi for pra fish rings nyengo preferero go
0: logo
1: embane lo craze
0: listen two boy charles I think bonga ngutsi kuba na no manike da punya longo kwatunya nyambane rhythm wule kuyifana ni yeso abota ku passe dzela ku kumagira linya ku hambane kumagira limone nyako vanga kumana afela ku kubulsana na kuyifana ni yeso
1: ah para kunyimana pode go hi pode go nyitsia Facebook yango Kenny Casimiro Charles. Então, ku WhatsApp 84 456 5683. Então, YouTube pode pesquisar música nidade inyambane.
0: Música nidade inyambane. Chuboy Charles tem bonga ngudz kanga hebana yekanede kubana muhuno muna kusudzumele ku hakaliza nelathu mutapunya longo ku nya inyambane ritmo longo lokumawo kanga hita kwino kanela utakuna kufumisa u embe wo mukanga jipanda ngulu ke inyambane. Hinaduka ku yimbe nzimu ya Chuboy Charles na irine temba nyaketo sumana itago hinauya ni umbe longo ku inyambane ritmo aba akundranga nyaba imbi ba umuga gipandringu rya inyambana akagutsa zisaga Albino Said kumakuni Tomas Valoy tekara kugwa.

Ambulosa vengi zivara Mzambique disi kuda muno mvulo 3 de agosto wadembera 2026 mitumo ikatarisa rundu wangu limi lachicho pekala madzo 2:54 minutos nea bilu na nkundela nguta matumelo atu madzasezi ora mahungu antena na sonara madzasezi 10 misungu wa mahungu higuta hiwona tembea ni hatu wona kuna nongono kwa wansikati ni kuanza ni tembea tenka dongisela katsukura na muno kuna ni mati mwadi siku kambi mwadzo 20 minutos mahungu antena na sonara zo 2:00 ni dzasezi ora ishi Zumba ni natu muna mbewa mchitilaya tihi kuna atoti na mutsake sangutu kakuchamsela. Halbinu wakambie inspiration. Taratata.

Kala mhono kakusu kuziwa wanga daya samora kukela ngude mbila mbila msoju utentiseja ngada wangu dona ngunishima wa utubru kala jiwa chikate kala mhono kasu kungaziwa. Kambe harinzela. Ayu Alberto wakambie.

0: kware go kusule o le a kwarile se ja kuno wa bika go ga go ne wa a go ndo go da ntona nga go kwalekere ka mbuje a ne na bika he wa ndo ndo o di ndo go da ntona ka bo athela o put pronto u thivela ndilo wa wena tsanze ka tikhadi ta wena ta go kuso o bika tshibetsa wena u ngo la ntona u ndo nga ngo ti ntona u gwita jago sa la ntumo u thivela tshibetsa wena o thivelela tshibeho o thivela ndi tshiza tshiwo majimati ta tshipita hambe aka mbaba tshimahamba bawo banga ngotambo nkuhala twasele mbanje tshitshi ndi nga ndi kona u tshi thetsesanzeka u tshetsana ndi nga ndi mati ya mati mesho mase hakula nthumo a tikhuni u la tikhuni ta tingo u thuma ku thivelela u sikumisekana u thivelela tshiza tshibanga tshimahambaba tshindi mahelembaba u tonto ha se hawa se tshibange xa se o nolela mole ka tikhadi mole o phatekela mokaakaka sisele sekonsiselo sa kale so karala sepala mati a le matsobale se maditsobile mati doranti o ndiya o konganyasa onto a se tshibon tshitsobile ja se o phatekela a xirato o ni phatekete a xirato kuya kuni ndi kula timigingwa o veketela migingwa wana a xiko ku xibehe ku xiha xirato o veketela migingo ya wena hale se umaseduxa se xibange bese u bambatela xiapratet u mati phaphatele u bambatela u veketela ha xirato hale kue wa thivelela ndilo nkulu u swi thivelele xa sira ximati mbungu pronto xiwoma xibehe xa wena xindi womile ta boxa xindi tiphapha u thavisela ka munambo ndi u xileka ha xirato xo xileka ha xirato xi na bava nguwutshule lava kumbe tibadi na wena kumbe tipanele na hombo beta muka tipanele pronto hambile xibehe xa wena.
1: Hundzila ya mabulu kumbe hundzila ya gozinyana hi nga kondela kumbe ha xibehe hi ya mutona ni mamisuzana hi nga ti vinga xibehe xatu hi lava gameta minongonoko wa twanyasi minongonoko wu nga wo xitsimbitiso u tshumela u bindula yi nga ni Sandra Masangu Luis Batista tikonlani ka michini diswiti.
2: Wasikati ni ku anza.

bongere ana Sandra Masango nongono ko iwa ibongere ka mbengutu izama kushoka kala madza 7 horas ngwali tu hamba nini.

Na nita zeta ora jekwaranda yome noto ina valala yeni yewa ya ujenje wa Afrika ngu Luciana Sempru zendu amore. Na nita zeta kwaranda yome noto kota nga wanchu womba.

0: Hoyo muyingiseti wa kurandzeka ka xitiku xa dzongeni nyamuntlha mintirho yi sukelaka adoropeni la ka matsolo na yi kongoma a dzongeni ka tiku loko swi ku 21:10 laho hi ta kuma tinhlokomhaka ti nga ta xuxiwa ka nongonoko lowu wa dzongeni ka tiku hi ku landza hi ta kuma vunanga ni ta vupaluxi hi 21:30 hi kuma a nkatsakanyo wa mahungu ku ya fika le ka 22:00 laho hi ta kuma mahungu hi 22:05 hi nghena ka ta vuxavisi hi ta kuma ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi 22:10 hi kuma nkatsakanyo wa mahungu loko swi ku 22:30 loko swi ku 22:45 laha ta va nkarhi wa ku va hi bula ni muyingiseti ku ya fika le ka 23:30 hi nkarhi wa Ultimo Journal hi ntirhisano na Antena Nacional. Nyamuntlha vusiku lebyi mi pangalatana na Monica Novella na Cesar Baltazar hi mixuvela a vusiku byinene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene hinkwako hinkwako lomu hi kumaka na u le kona muyingiseti wa ku rhandzeka hi navela leswaku mitirho ya hina a va le ku fikelaka hi tindlela tinene leyi swi kotaka ku va hi ku pangalata hi ku seketela ka vusiku lebyi hi ku xuxa na hina muyingiseti wa ku rhandzeka hikuva hina hi kona hi kola ka wena hi kola ka ku va hi humelelisa evukona bya wena minkarhi hinkwayo hi tsaka swinene loko hi tiva leswaku he muyingiseti wa hina a kola kusuhani a hi hoxe hikuva hoxe hi nga endla yi hi tsakile hi ku tiva leswaku hakunene muyingiseti wa hina a kola tlhelweni a kola kusuhani na hina hi tshembisile leswaku nkarhi lowu hi ta kuma a tinhlokomhaka lana a entelelo wa mahungu hi nga ta makuma hi 21:10
1: namuntlha ku luzile vutomi kardiyali wa kereke ra katolika bixpo emerito wa diocese ra ka cancayi don julio eduardo munhu wa vanhu va luzile vutomi ka mhangu ya ku chayisana ka mimovha yimbirhi ku vavisiwa khume ra vanhu ka ndlela ya nhlayo ya ku sungula mugangeni wa ponta doro xifundza xa matutwini xifundzankulu maputo ku tlakuka nhlayo wa mamana va luzaka vutomi maternidadi a nga ndhawu ya ku velekela ka yona swibedhlele swa xifundzankulu xa nyembana mune wa vanhu va luzile vutomi ka mhangu ya ku chayisana ka mimovha yimbirhi ku vavisiwa khume ra vanhu ka ndlela ya nhlayo ya ku sungula mugangeni wa ponta doro xifundza xa matutwini xifundzankulu maputo ku ni jaha ri nga khomiwa hi maphorisa hi ku dlaya munghano xifundza xa panda mujekeni xifundzankulu xa nyembana ku vonaka ku pfumbeka ka mhaka ya ku hisa makhwati hi ndzilo wa ku va u nga voneleliwi ngopfungopfu swifundzeni swa magudu na mahaxa muwamba ni matutwini a xifundzankulu maputu hi mhaka ya ku hlota leti tumba tinhloko ta nsima ta mahungu lawa laha ku mi kombisa ka wona ya dzongeni ka tiko ya radio mosambiki namuntlha ku nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu
0: hi wolawo ke muyingiseti wa ku rhandzeka u nga suki laho loko swi ku 21:30 hi ta tlhela hi va rhamba Roberto Mundlovu na Afonso Maguli a ku va va hi nyika a entelelo wa mahungu lawa hi tshembiseke ka muyingiseti wa hina.

Hi ta muka kaya manjakazi ku va ni tiva leswaku himpela himpela swa ha ta fana ni tolo xana na 21 horas na 22 minutos mintirho ya dzongeni ka tiku nyamuntlha na yi sukela doropeni ra ka Matsolo hi kongoma gaza na yi nyambani

Ripelile ni kume hoizela vayingiseti va ku rhandzeka va switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko Maputo, Inyambani na Gaza. Namuntlha 3 ka August wa 2026 hi nghena haleni ni mahungu lawa hi ma kongomisaka ka n'wina hi ku hambanahambana ka miganga ya swifundzankulu leswinharhu swa tiko. Tinhloko ta ntshima ta mahungu ya dzongeni ka tiko namuntlha hi leti. Namuntlha ku luzile vutomi kardiyali wa kereke ra katolika bishopo emerito wa diocese ra ka cancayi Don Julio Eduardo. Munhu wa vanhu va luzile vutomi ka mhangu ya ku chayisana ka mimovha yimbirhi ku vavisiwa khume ra vanhu ka ndlela ya nhlayo ya ku sungula mugangeni wa Ponta de Ouro xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputo. Ku tlakuka nhlayo wa mamana va luzaka vutomi Maternidade a nga ndhawu ya ku velekela ka yona swibedhlela swa xifundzankulu xa Nyembana. Leti tumba tinhloko ta nsima ta mahungu lawa lava ku mi kombisa ka wona ya dzongeni ka tiko ya Radio Msambiki namuntlha ku nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Hi mina velavingiseti byinene.

0: namuntlha ku luzile vutomi kardiyali wa kereke ra katolika bishopo emeritu wa diocese ra kancayincayi don julio eduardo langa ku tivisile padri liya xitivana wa diocese ra kancayincayi bishopo emeritu julio eduardo langa a luzile vutomi xibedhlele xa ka maputsu hikwalaho ka mavabya ma muxanisa masiku lawa ya vugamu mahungu mata na rostino botela
1: Unguleli la kuluza vutomi ka yena riveri tivisiwa radio mosambique i padri liya xitivan inga figari wa diocese la ka ncayincayi padri liya xitivan a vula leswaku va don julio eduardo langa a luzi vutomi na a ri na ntlhanu wa makume wa malembe muni wa makumi ntlhanu wa malembe ni muni na ka masiku ya vugamu hi loyi a kariku a nga titukhwasi na a kumeka a xibedhlele xikulu tikweni Padre Ilya Stivan atlamsela kambe leswaku va cardinal ni bishopo wa kereke ya katolika diocese la kancayincayi hi loyi nga va nuna loyi a tinyiketeleke ka ta kereke na i ri loyi a ta na a landza inkinki nakona hi loyi a luzeke vutomi na i ri ku luzekeliwa kukulu eka kereke ya katolika
2: ni nga vula swaku hi luzekeliwe hi ndoda hi luzekeliwe hi bava ilimzekeliwe hi munhu lweyi loko a tiko le kumile independencia a vamisionari va fambile yena a tamelile diocese na halisi ni vapadri va vatsongo swinene kambe yena a swi kotile a ku ve a dyondzisa a va lego leswaku va khoma maparokia lawa ma kalaku ma nghena vapadri ku tala ka wona ma nghena vapadri ma khoma va lego va wumba makomunidad kutani a khongoti litshima mali ya mahlweni i ndzi bishopo wa wutlhari kola ta ku a swi kotile a ku fambisa kereke na nghena vapadri va ku yantswa hi toleto yena laha yena a nga tshama kona a endlile leswaku ku ni xilawu lana lava va lavaku ku endla vapadri va tshama kona leswaku va ya swikolweni va wutswisiwa loko va wutswisiwile va yisiwa ka maputsu a ku ve va ya mahankongometo ya tidyondzo ta vona hi swoleswo hi ve ni vapadri va ku sungula ndzhaku ka mkhululeko nga padri Eugene Langa ni padri Eugene Mutimkhulu vandza van'wanyana vapadri lava hakunene i nga ve hi teka ka yena hikolaka ku a fambisa kereke
1: marito ma lavaku padri liya xitivan vigari wa diocese la kancayincayi ku luza vutomi ka cardinal don julio eduardo langa bishopo emerito wa diocese la kancayincayi hikwalaho ka mavabyi na a tswaliwile hi risiku 25 ka nhlangula wa 1927 leyi mangundzi xikundzankhulukaza don julio eduardo langa hi loyi a nga va a dluviwa tani mufundhisi hi siku 5 wa khotavuxika lembe la 1957 na a kumeka le katedrali la Lorenzo Marco sweswi nga ka maputsu don julio hi loyi a nga va vikiwa ubishopo hi siku 30 ka mudlaxihi lembe la 1976 hi papa paulo VI loyi a nga va rhangela kereke la katolika hi 20 5 na a vuya cinciwa hi don luci muandula nakona hi loyi a vikiweke ucardinal hi papa francisco hi risiku 14 wa nyenyanyani lembe la 2015
0: mune wa vanhu va luzile vutomi ka mhangu ya ku chayisana ka mimovha yimbirhi ku vavisiwa 10 ra vanhu ka ndlela ya nhlayo ya ku sungula mugangeni wa ponta doro xifundza xa matutwini xifundzankulu maputo mahungu ma ta na stel yo manyisa
3: ndzhaku ku va mimovha yimbirhi bananile wun'we ka wutshwa a mugangeni wa ponta doro xifundzeni xa matutwini ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula strada national numero 1 lava ku vavisiwa va kongomisiwe xibedhlele xa ponta doro van'wana va yisiwe a xibedhlele xa manghuzi a joni ku vula portavoz wa maphoyisa ya ku vonelela ta mafambela mimovha switaratwini hi xiyimo xa xifundzankulu maputo jose novela
4: A mhangu leyi endleke ka xitrado xa ku sungula a ponta doro le amatutwini ka nghozi leyi yi endleke ka mimovha mibizi wun'we a yi famba sentido contrari ka nghozi leyi ku ve ni ku kwatu ra vanhu va perderi vutomi a kwatu ra vone na vona va ve ni swivavo swa leve swa ku karhata swinene a sinku wa vone va ve ni swivavo swa leve ka tinghozi leti a mimovha hinkwayo yi kumeke yi honeka yi pfuza ka nkama loyi yi nga kota yi gadlana ka nkarhi lowu nga endleka a nghozi leyi ava lava vesiweki va tekiwe va xipiritana xa wudhawu xa lo matikweni munhu ka vone hi leswi na avarisi xiswone a kumeke a transferiwa ka xipiritana xa le manguzi xa Afrika-Dzonga a nsati lowuwa hi wu endlaka yini swa nge department de trans hi kombela swaku avachayeli va mimovha va kumeki va xixima a minawu ya ku fambisa mimovha va kota ku va hambana a ku nwa mabyala va hambana ku va tsutsumisa mimovha ka nkarhi wa swoswi nakona hi le ka inverno a hunguva na yona yi nyingi lomu xitaratini lomu va kumeka loko movha u nyima pra u kota ku va sinalizara a manobraka kwavo para ku kala ku hinga ni a tinghozi a switaratini ta ku fambelana ni ta mimovha.
3: Marito ya Jose Novela i munyiki wa mahungu ya maphorisa ya ku vonelela ta mafambela mimovha switaratini hi xiyimo xa commando provincial wa maphorisa loko a basopisana ku tsatsiya vafambisi va mimovha leswaku va va hlonipha nawu wa ta mafambisela endleleni ya ku va ku nga voneki tinghozi ta ku fana ni leti ti humeleleke lana a Ponta d'Oro ku banana mimovha wun'we wu pfurha.
0: Ku ni jaha ri nga khomiwa hi maphorisa hi ku dlaya munghano xifundza xa Panda Mujekeni xifundzankulu xa Nyambana Idrasi Makondela.
5: Hikwalaho ka ku tirhisa mukwana jaha leyi gi tlhavetele munghana wa kona kala a kusudu leswo byi sukela kwalaho ka ku na va nga zwananga ka timhaka to karhi to ka gi nga ti wulanga jaha leyi a munyiki wa mahungu wa vusikeni bya maphorisa exinyimi xa provhinsi ya Nyambani a Derto Fumani hi yena a wulaka leswaku bya hava a ku va ku tirhisiwa a tihonya a ka wuxuxi ka timhaka yena a ha wulawulile kambe hi timhaka timbirhi yin'we ya ku khomiwa ka nuna mun'we a ka fonyololo hikwalaho ka ku tsemelela misimbirhi ku tlula mpimo ni ku ahangi ka nawu ka ha khomile kambe ka Zavali xikwata xa vanyamijiri lava nga hi ni mhaka ya ku famba va hohlolela tiantena ta matelefoni laha va nga teka a swibiya swa ku tsalangana wulawula hi mabateriya mapainei solari ni swin'wana hi laha byi yileko
6: jaha ku karhi ya vitsimpamalan leyi nga boxa mun'wanyana lomu ka kolo yi ku nagi tirhisi mukwana kambe loko ya wona xivangelo ku vi madzolonga homu ku kala ku nga zwanani ka xikarhi ka sociedad kambe ya jaha leyi yi khomiwile ka siku ta kota ku tsayisiwa hi vubihi leyi yi nga yima hi kumeni ni kazi ya xiforosan legal del curso florsas ka district ya funyaloro lomu ka kumeka wanuna wo karhi wa 53 wa malembe loyi a nga kumiwa na hini 102 wa misinya ya misimbirhi kambe loko a khomiwile asina yinawu a ta kota ku tsayisiwa hi lava vambirhi va nga kumeka na vayiva a mabateriya ka district ya Zavala kambe na vona va va khomiwile kasi va ta kota ku tsayisiwa ku aka yiva loko va tirhisile mainstrumento contundente ni ku va bohile a munna loyi a nga karhi a vekisela vutshamolegiyani kasi gi tshama na gihe protesuti
5: magezu ya Derto Fuman munyiki wa mahungu a wusikeni ga maphorisa exinyimi xa provhinsiya ya Nyambani.
0: Ku vonaka ku pfumbeka ka mhaka ya ku hisa makhwati hi ndzilo wa ku va u nga voneleliwi ngopfungopfu swifundzeni swa Magudu na Mahaxa Muwamba ni Matutwini a xifundzankulu Maputu hi mhaka ya ku hlota. Alberto Paulo
7: matshamelo lawa tani ku vula ka vurhangeli lomu xifundzankulu Maputu ma voneka swinene ka swifundza swa ka na Mahaxa Muwamba Magudu na mbini le Matutwini hi makambi yo tala a ku hisiwa a tinhova na ku leveteliwa a swiharhi swo hambanahambana kulomu a khwatini Terezinha Pascoal murangeli wa letila na kani matshamela a nga meyi wa ambiente a vule leswaku hi kula ka ntirho lowu nkongometo wukulu i ku va ku pfumbiwa a matshamelo ya ku ku hohloteliwa a vunoni bya misava misava leyi hi ku va ku hisiwa swinene yi kalaka yi nga ha swi koti ku va yi bindzula hi laha swi lavekaka hi kona
8: ya timhaka ta misinya hi tirhisana na vona makomunidade leswaku a misinya mpfundi va hisa na mpfundi va hisa tinhova porque taka kone va hisa tinhova hi loko va lava ku rima masimu mas a va dyondze swaku a masimu para mu rima nga hiseni tinhova porque primeiro loko mu hisa a misava liyani mu hisaka liya yo tshwa yi nga humi timbewu swa swinene o solo se perde a qualidade de fertilidade perde a qualidade de fertilidade do solo então a ku va mu hisa misinya mu hisa tikhwati para ku va masimu aswi a ile swinene
7: porque a misava
8: dlaya misava
7: ya noni nga bindzuli
8: misava nga ibindzuli benta wa vadondisa ku nga hiseni tino i swapombeka tambe loko mutsaka mula ku hisa swa sindzisa munga hiseni musuka mfamba
7: vonelela
8: tambe ke ma de controlada então tem que munya muti vonelela tambe tem que musaka ku murima muhambanya na ndlela alo ya ku para ku tseba lo mula ku hamba ku la ku rima kona
7: swa ku loko tshala handzi lunga tluleluya
8: loko tlelwe ya hala porque bo wa hisa swifu wo sandi ndi wo kasela u sweti hala a kobelindade hoje loko ili loko mo vona loya a ri a hisa ka tinhova tike mo mu kombekisa ku maphoyisa ku hala ta hlamuliwa hi nawu porque swa tsimbisiwa ku zima ketsa tinhova endawo va swimamela swa pumbeka nhlayini ku hosi hi tirhisa ni mara de komunitaria wolawo hi khanela hi malungo lawa ya lo makaya malungo hi lokali hi khanela ha kumana lavo leswaku a hi pumbeni timhaka ta ku hisa tinhova endawo i swa pumbeka porque tambe poi en causa propria biodiversidade ende loko va hisa nhova ku i nhova maxa swiharhi naswona swi hanyaka ka nhova liya naswona swi kumekela swi xaniseka
7: Terezinha Pascoal diretora provincial da terra e ambiente xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi matshamela mangakarhi ma voneka ya ku yantswa a vuhisi bya makhwati bya ka byi nga voneleliwi i handzu wa mintirho yo hambanahambana leyi landziwaka hi mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo
0: huwa yi twakala nyembana hi mhaka ya ku tlakuka ka nhlayo ya vamamana va luzaka vutomi maternidade nga ndhawu ya ku velekela ka yona swibedhlele tanihi mahungu ma koliweke hi Armindo Masinge
9: a mitirho yo ta wudaho lomu a provhinsi ya Nyembane hi karhi kombisa ku karateka hikwalaho ka ku nghana ku voneka ku kwela a nhlayo masikwana lawa ya vamamani va bindzile ku mirini va luzaku a vutomi lomu swipitali kwatsikwatsi lomu maternidad lomu xikarhi ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we to sungula ka lembe legi ga 2026 lomu ka mamaternidade ya provhinsia ku ve ku luza a vutomi 34 vavasati va bindzileku mirini nhlayo leyi yi kwerile loko ku fananisiwa ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta lembe gi nga hundza ku nga vi ku luza a vutomi a 5 wa vavasati ni vanharhu tinhlayo leti tivitivisiwa a muvhulu yaloyi hi Carlos Khosa na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta wudaho lomu a provhinsi ya Nyembane leswo la ka mukhangano wa dokadokisano ka siku la ku hlola leswi swi nga vi fambo wa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we hambe ni ku lungisela a ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we leti ti landzelaka na a wuleleku leswaku i fanele ku a tinhlayo ta wudaho ti sangula ku cinca mapimisela loko ku cukiwa hi vamamani lava va lusileku a vutomi lomu ka mamaternidade ya provhinsi ya Nyembane
10: byi karati xa xikulu swinene kusa swi kuma leswaku for example hi xifananiso ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ya lembe ni nga kharodi ya ku sungula ku hi luzekeliwe hi 8 na manharhu va vavasati va tikeki lembe leri hi luzekeliwe hi 40 ni munhu wa mamani ndawu i ku xikuvala mimitini ku xikuvala ka tiko ndhawu hi fanele ku va hi swi gondza hinkwenu swa ku hi nga yentca yini ku va swi nga yenceki minchumu ya nga yileyo kusa ya vavisa yi ku kumeka ku xanisekiwa lomu a mimitini kusa a mani loyi a tikeki loko a suka ya a xibedhlele le maternidade a nyimela ku va a buya ni n'wana kwalala ni andyangwini na yena a buya na ni vutomi a swi ya leswi nga humelela ndhawu fanele ku hi gondzisiwa ku i ntwini leswi hi faneleke hi yentca swona ku va hi ya twisa a matirheli lomu ka mamaternidade masindzi sawuti
9: Carlos Khosa ivi a engeta a ku lomu xikarhi ka planeamento familiare a mitirho ya ta wudaho yi kona yi mahatiro hambileswi swa ha tsondzomaku
10: a planeamento familiare ya yenceka lomu a Nyembane maxi ka ni swikarhata leswi swi fambelaka ni mahanyelo ya ntumbuluko ja hina va Saudi hi fanele ku va siku ni siku hi gondzisa lomu ka masindzi Saudi mapalestra ni lomu makomunidade swa ku a parlamente familiare a hi ku tsimbisa a vanhu a ku va tswala i ku va va tswala hi nkama hi xikatelo swi xi faneleke a ku va va kuma nkama ku va va hlayisa a vana lava va nga na vona loko va vabya loko ku ni vutomi va ku va gondzisiwa xikola va ni mahanyelo lama nga nelisima
9: ku vulavula ka Carlos Khosa na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta wudaho lomu a provhinsi ya Inyambane
0: ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu xa ka Gaza ku talandziwa ntirho wa ku vhuthela murhi wa ku dlaya tinsuna muvangikulu wa mavabyi ya dzedzedze mahungu matana na kulori Rostino Botela.
1: I ta va swifundza swa Bileni, Limpopo, Nchongweni, Ximbutsu, Gijani ni Mandlakazi lana ku ta ku kulo nkarhi na ku landziwa makungu mayelana ku ni ku va kulisiwa a tisuna leti taku na tivanga mavabyi ya dzedzedze na swi endla leswaku va vanhu va kongoma swibedhlele ku va va ta va va dayiwa a mavabyi lawa. Murhangeli wa Tawudau xifundzankulu Gaza Mulaswa Simangu a hlamusela leswaku va ku va ku ta va ku landziwa a wufafazeli lomintini mayelana ku va ku fikeliwa a mavabyi ya dzedzedze ka swifundza leswi hi lana ku taku na ku hlohloteliwa nakona lembe leli se ku luzeli vutomi ntlhanu wa vanhu ni wun'we Simangu a hlamusela kambe leswaku va mhaka leyi yi voneke ku tsontsoma ngopfu swinene xifundza xa Xokwe lana ku vonekeke tindhambi ngopfu swinene lembe leri nakona na ku tswelani le tisuna ku tlela mpimo leswi endlaka leswaku va ku va ni ku engetelana ngopfu ka mavabyi ya dzedzedze.
11: A nossa prevalência da malária na província estamos em 6%, o que significa que a cada 100 pessoas, 6 têm malária. O nosso desafio como província no programa da malária, continuamos a ter a questão da cobertura. Nós temos a Fidon em apenas 6 dos 14 distritos que a província tem. É nosso anseio, se assim for possível, dentro dos esforços que sabemos que o Ministério tem estado a fazer, queríamos nós sonhar em ter a pulverização no distrito de Xoca.
1: Maritu Malubako, Murangeli, Watauda, Ukagaza, Mulaswa Simango, loko a vulavula hi ku lwisiwa ka ku phalala ka tinsuna leti taku na tivanga mavabyi ya dzedzedze.
0: Hubya na Assembly of the Republic yi endzela xifundzankulu Maputo ku ta vona hi kusuhi ku landziwa ka mintirho ya mfumo tanihi mahungu ma koliweke hi Zariel Makwakwa.
12: Segunda Comissão ya Plano de Finanças ya Assembly of the Republic mvulu lowu yi sungule a ku landza liendzo la ntirho wa xifundzankulu Maputo ni nkongometo wa ku lavelela mintirho mi nga karhi mi landziwa kun'we ni makungu ya kona hambi mihandzu leyi mi nga karhi mi kumiwa hi kona ka mintirho leyi. Ndzhaku ka nhlengeletano yi landziweke ni governador wa xifundzankulu Maputo lomu ku kombisiweke mihandzu ni makungu ma landziweke kusukela ka lembe la 2025-2026 hambi hi ku kunguhata lembe la 2027. Loko a vulavula ka vakolo va mahungu, relator wa Segunda Comissão ya Plano de Finanças ya Assembly of the Republic Angelo Natalino Arturo Jaime a tlhamuxele leswaku liendzo leli li humelela namuntlha tanihileswi li taka li humelela hi malembe man'wana ni nkongometo wa ku veneni ku endliwa nkatsakanyo wa mintirho mi nga karhi mi landziwa hi swihubyana swa mfumo. Ka xiyenge xin'wana xa marito, murhangeli loyi a tlhamuxele leswaku mintirho va yi landzaka yi sungulile hi siku la 19 ka n'hweti yi hundzeke a xifundzankulu Gaza na ku nga ni nkongometo ya ku ya ga madoropeni la Maputo. Hi marito man'wana, Angelo Jaime a tlhamuxele leswaku xiyenge a xi rhangelaka xi karhi xi endla nkatsakanyo wunene wa mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa hi xihubyana xi rhangelaka na ka swona ku tlhamuxeliwaka leswaku mintirho mi landziwaka a xifundzankulu Maputo hi leyi mi kombaka ku famba hi tindlela tinene hambileswi liendzo va kumeka uka lona li nga karhi li sungula kambe nkatsakanyo wu endliweke hi governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi lowu kombisaka mintirho minene mi landziwaka a xifundzankulu Maputo.
13: E logo a primeira tivemos algumas informações do governo, ou seja, do Conselho Executivo Provincial.
12: Ka xiyenge xa ku sungula hi kumile mahungu ya mfumo kumbe ya Conselho Provincial. I tinhlayo ti nyikaka ku tiya hikwalaho ka ku tlakuka ka tona. Ku vulavuriwa hi 147 wa swikombo swa lembe la 2025. Lembe ku kumiweke nkambisiso wa 132 wa swikombo. Tinhlayo ta ku sungula hi nga siyaka lana i mintirho yo hetelela. Mi kombiseke a ku tlakuka hi 95.9%
13: dos indicadores que registraram execução igual ou superior a 50%.
12: Angelo Jaime, relator wa Segunda Comissão ya Plano e Finança ya Assembleia da República, loka yenda nkatsakanyo wa mintirho ya ku sungula ka liendzo leli li nga karhi li landziwa hi xihubyana lexi a xifundzankulu Maputo kusukela ka mvulu lowu.
0: Kusukela siku ra 29 ka Agosto hweti hi nga ka yona, ku ta va ni mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka vana va swikolwe. Mitlangu yi nga ta endliwa ka xifundzankulu xa Nyembana. Moyini malulamisela ya mitlangu leyi, Avelino Antonio.
14: amitlawa ya bola leyi yi tilongiselaka kombekisa provhinsi ya Inyembani ka mihlakano ya ku tiyisa miri vana na vaswikola yi ta nga maheka kusukela 29 ka agosto kala 6 ka setembre hi ximucatiko lomu ka provhinsi ya Inyembani yi ve yi paliwa wazina loyi ka mihlakano ya ku tilongisela. Atlawa wa bola Heramugachinuna wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi ntlawa wa akademika wa machichi. Atlawa wa Ramugachisati wona wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu leswi Ramugachisati. Atlawalo wa DV wu bela campeonato provincial wa federado kambe hi wona nhenha ya bola lomu ka provhinsi ya Nyembani. A ku kumeseni ka nhlakano muchukumisi wa ntlawa wa swikola yena Carlos Papasiku ana ku a nga dzukangi hi ku ve a paleliwe hi ntlawalo wa DV. A chalisimi leswaku a ntlawa wakwe wu karhi wu gondzisiwa ku bela kasi wu chikela ka majogo swixikolaris na wu tiyile.
15: A resultado aí recarate um gol, não é? E para além que a gente pali o Willis, né? Tá, que ele ganhou, porque no curso o ano rebela nem que paia home, na rebela no Juvanana, eles nunca conseguiram que cometer lá na home, na ganhar 1-0. Já, eles nunca jogaram com o ano que vai nem capacidade de mundo, mas vai recombinar com a sua tu com a nova tangaia o ano, vai também jogar com o Taki.
14: Tá, a velha legal, tu quanto jogo, tu fã lê de cala, cuchicala dia 29, mas não fala com uma palsana.
15: Eles um governo, eles lava, como é que é o jogo, tá controle para o ano que. Matachikala mapalisana na hilo mga kutamisa kui.
14: Nakona, nza uliata gonzu yive yi nyikela tibola ka mikawa yoki leyi yi tilongisela kukuya kama jogu zishkolares. Tibola leende tilomu nzimeni ya kuchukwatisa mtiru ya kutilongisela ka mikawa kasi chikela kama jogu zishkolares na itili.
16: Hakunene kina hilo mchikarika ku ula ula ni vangana vahina lom provincia hambi hangi ka provincia kasi kuvi va hi vunetela hi kuvi va hi nyika a material ya ku hi kota kuvi hi preparara vana na vahina kasi kuvi a maresultado ma famba kwasi a nyamuhla mesmo hi nyikelile material ka mamodadadi ya football, basket, handball ni volleyball kani leswi a hi nyimanga hi simama hi ku ni ku lavetela kasi kuvi hi swi kota ku aku ama seleção ya hina ma treinara na ku na vatshamiseki
14: magezu ya Belarmino Tivani wa kanza ulu ya tagonzu na ulaula hefambu wa kutilongisela ka mikawa ya provinsi ya Nyembani ku ya ka mapalisana
0: alanu ka Gaza vutilulamiseri byile ka matshamela muni Nicolau Mukavela.
17: Mintirho leyi hi leyi fambaka hi laha ku lavekaka kona tanihi mutlhawukanyisi wa mintlawa leyi ya ku tigwimba tatana Sasawu Mondlane loyi a vulaka leswaku se yi kombana hi le ka 40% wa mintirho laha vulaka leswaku mintirho leyi ya komba leswaku vatlangi va lulamile ku ve va nga famba le Nyambani ku ve va ya tlanga Mondlane hi loyi a hlamuselaka leswaku ka masiku lama taka mintirho yi ta yelana ni ku ve ku endlelisiwa leti yelanaka ni ku lulamisela ntlawa matshan'wini ya ku ve vatlangi ange eli lava se va heleleke ka leti yelanaka ni mitlangu ku tigwimba
18: matshamelo nga vulaya manene sweswi ku vatsongwana hi tirhaka na vona ka jinati vona va tinyiketela i muchuma ku se va yi tiva hi khale ndhawu sweswi yo hi le amahlweni ka ku hi lunghisela swin'wanyana swa ku fana ni swa ku va kumana hi ku kuma hi muchumu va kumana ra munhu a nga ma hi mamayila ya yena teni van'wana hi kipa kasi ni nga balisa swifana leswaku tigwimba ku ni a maprova ya ku para kuma maheka teni ku lava kuni a muzika lwana va landzelela muzika teni va maha muchumu consoanti a machele ya muzika hi tlambe teni va heta maexercisi nkama wunu ku hela ka muzika hi ku nompoti ku hela a maexercisi ni muzika ku nga se hela nompoti ku hela muzika.

0: ni vanharu lava va langiweke eka vona ku ta va ku susiwa ntsena mune lava va nga ta va va kombisa xifundzankulu Gaza eka mitlangu ya ta ku tlangisa miri leyi Nyambani a n'hweti leyi taka.
1: Naya amahlweni ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri haleni Maputo ku na Rigoberto Xisanu a ngo se ku sungule xitaju xa vatsongwana va nga ta kombisa Maputo ka mitlangu leyi.
2: Xifundzankulu Maputo ku sungula namuntlha a xitaju conjunto ya vatsongwana va nga ta kumeka ka Festival National de Jogos Desportivos Escolares i 135 va vatsongwana va kumekaka ka xitaju leyi. 135 lava ntlhanu va voo va ta sala hleswaku a va nge ti famba eNyambani. Nyambani ntsena ku ta famba 130. Chef de repartição dos assuntos transversais, a direção provincial de educação, a xifundzankulu Maputo, Dinis Elias, a xa leswaku hinkwaswo swi lunghile ku va vatsongwana va kumeka xitaju leri va tirha hi kiki na va kongoma a Festival National du Jogo Desportivo Escolares. Dinis Elias a hlaya leswaku hinkwaswo swakudya ka ku etlela swa wudahu hinkwaswo swi lunghile, vatsongwana intalo va voo va ta dyondza hi nhlekani ni mixo va ta famba ka matrainus. A yingiseri marito ya Dinis Elias hi ku hlaya kwake mayelana ni ku tisungula ka xitaju ya vatsongwana lani a xifundzankulu Maputo.
3: Hi ku tala ka vona vatsongwana va ta ku ndzu hinkwaswo a ku va va nghena enhlekanini. Va ngakinyana vatsongo hi vona va nga nghena va nghenaku ximixweni maku va va trainaraka va kota ku kumana hi wunyingi va trainara kahle hi hambi xifurhi xa ku va hinkwavo vatsongwana hi wunyingi lavoo va nghena nhlekanini entawu ximixweni ingimakama matrenu entawu va heta matrenu va ya xikolo.
2: Nda swa tikomba swa ku hinkwaswo swi lunghile para ku nga li ntsena swakudya ni ka ku etlela para a matrenu hinkwaswo swi lunghile ti nga xa materiyali ekipamento.
3: Hinkwaswo swi lunghile, tikampu hinkwato ti tshamisekile, tikampu ta kola ka doropeni la Matola hinkwato ti kombeliwile va ti tirhisa.
2: Avuye marito ya chef de repartição dos assuntos transversais ya direção provincial de educação hi xifundzankulu Maputo Dinis Elias na hlaya leswaku wa xifundzankulu Maputo xi sungule namuntlha ni xitaju conjunto ya hinkwavo vatsongwana va nga ta kumeka ka Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares Nyambani 2026.
1: Namuntlha ku luzile vutomi kardiyali wa kereke ra katolika bixpo emerito wa diocese ra kacancayi Don Julio Eduardo Langa. Munhu wa vanhu va luzile vutomi ka mhangu ya ku chayisana ka mimovha yimbirhi ku vavisiwa 10 ra vanhu ka ndlela ya nhlayo ya ku sungula mugangeni wa Ponta Doro xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputo. Ku tlakuka nhlayo ya vamamana va luzaka vutomi maternidadi a nga ndhawu ya ku velekela ka yona a swibedhlele xifundzankulu xa Inyambana. Leti ti n'wile tinhloko ta ndzima ta mahungu ya swifundzankulu Gaza Maputo na Inyambana namuntlha 3 August wa lembe ra 2026. Va ve na n'wina Afonso Magule na Roberto Mdlovu ripelile.
4: Xitiku xa dzongeni.
5: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10.
4: Vukombisi bya madzungula, ku endleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
5: Xitiku xa dzongeni.

0: Eta tlhela hi ku rhamba ku va u hi komba leswaku kunene wena u hlulile kambe sweswi hi nyiki mukhandlu wa ku va hi vulavula hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi vulavula hikwalaho ka mitlangu ya vatsongwana va xikolwe.
1: Ripeleli vayingiseti va switeci swa maphutugazi na yinyambani hi le ka nkatsakanyo wa mafambelo ya mitlangu ya ku tiyisa miri na ku yiwa yinyambani hi xiyimo xa vatsongwana va swikolo majogo xikolari 2026 nkhuvukulu leyi endliwaka masiku ya 29 ku ya fika 6 ka weti ya setembro i 29 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro hi ta vona a mfambo wa ku tilulamisela ka vatsongwana lava va yaka ka nkhuvu lowu hi ta sungula lomu xifundzankulu Maputo Rigobert Shisano Ripelile hi tiva swa ku tolo ku sungule a ntirho wa ku lulamisa ka vatsongwana lava va patsanile va le ka xitaya Azio a Instituto de Industrial da Matola la insima ntsweswi endleka
2: ka nkarhi lowu vakarhi va tsongwana na va kombekisiwa a xikolo va nga ta dyondza kona leswiwaka swa ku vatsongwana lava va biha emadistrict ya ku hambanahambana va dyondza makalasi ya ku hambanahambana nakona namuntlha a repartição dos assuntos transversais ali a siku ra namuntlha hi ku kombekisa vatsongwana va ta dyondza xikolo muni turma muni ta mundzuku kuna ku nga ta sungulaka a xitajo ka tikamba ta kwamana
1: swi vulaka swa ku mundzuku rixaka va sungula ku va tilulamisa mitlangu kambe ke va sungula ku tilulamisa va gangamba ya
2: swikolweni
1: va dyondza xikolo ku tidyondzo a ti fanele ku yima
2: dinixi eliyas ya hlela leswaku ku intalo va vatsongwana va ta dyondza nhlekani ta swi tikuma swa ku a matreino ya manyingi ma ta handliwa nimixo ntao vatsongwana va nga ri va nga ta dyondza nimixo va ta matreino i madame ku ya siku ni siku maxi wa le ka ku ni treino xibidiyari va hlela swaku
1: va pinda
2: futhi loko va buya madambyeni te va pinda futhi pretty much 30-40 minutes vona va ti
1: leswaku swirho swi nga humi naswona hiswo i 130 wa vatsongwana va nga ta yaka le nyambani kambe lava nga ka xitajio i 135 ntlhanu wa vo va ta sala hiswo a hi pfuma rito ya Denis i Denis Elias
3: bo michumu xa swilunghile a vatsongwana hi na vona va tiri na dorhi na vona a ku etlela swakudya swi kona hinkwaswo se swilunghile pra a xitajio xa yena xi sungulile
2: vatsongwana va ngaki va nga ta kumeka ka xitajio leni ni va ticha vangaki va nga ta ka kumeka ka ntirho wa ku hlokanyisa vatsongwana lava
3: hi ni 135 wa vatsongwana ni 26 wa vatrenador
2: hinkwavo lava tirha njhani ti nga hlaya hi programa swa va kona va tirha njhani na switwa swa ku vatsongwana van'wanyana va dyondza nimixo van'wanyana va dyondza nhlekani
3: hi ku tala ka vona vatsongwana va ta ku endliwa hinkwaswo a ku va va nghena enhlekanini vangakinyana vatsongo hi vona va nghenaku ximixweni ma ku va va trainara ka va kota ku kumana hi wunyingi va trainara kahle hi hambi xifurhi xa ku va hinkwavo vatsongwana hi wunyingi lavoo va nghena enhlekanini entawu ximixweni makama matrenu entawu va heta matrenu va ya xikolo
2: nda swa tikomba swa ku hinkwaswo swi lunghile para ku nga li ntsena swakudya ni ka ku etlela para a matreino hinkwaswo swi lunghile ti nga xaya materiyali ekipamento
3: hinkwaswo swi lunghile tikampu hinkwato ti tshamisekile tikampu ta kola ka doropeni lamatola hinkwato ti kombeliwile i va ti tirhisa
2: xifundzankulu Maputo xi ta famba ni mamodeldad mangani
3: provhinsi ta famba ni mamodeldad hinkwawo lava ma nga ka festival provincial hinkwawo ma kola matrenara ma kola xitajo matrenara hinkwawo ya set
2: ka damodeldad ti nga hlaya football yi ta famba ni vatsongwana vangaki ka swilisa final
3: Zasei 32 wa vatsa va tikipa hinkwata timbirhi wa vanuna na vavasati
2: ku ta famba 32
3: ma ekipa 32 wa vona
2: okay ku ni xadrexi ta famba ni vatsongwana vangani
3: xadrexi bon uswi vonaka swa ku ni kumana no famba ndleleni a ni tinume hinkwato laha maxalisima hi xa ku vatsongwana hinkwavo femini vavasati ni vavanuna lava nga previsi ka regulamento hinkwavo va kola va trainara pura va ya nyembana
1: hi swona hi matwili marito ya dinegeli zi wa hubyana leyi hanyelaka ta njhondzo hi xiyimi xa xifundzankulu maputu hubyana leyi nga karhi lulamisa mafambelo lawa ya ntlawa wa xifundzankulu maputu tilulamisaka ku va wu kongoma a nyembane aka majogo swikolari zi mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimi xa vatsongwana va swikolo enkuvuluta endleka ka masiku ya 29 ka hweti leyi ku ya fika 6 ka hweti leyi taka a xifundzankulu inyembane hi ku vulavula hi ku inyembane hi ya kona hi ya kuma mutirhikulori Avelino Antonio. Avelino Antonio ripelile i ntwini leswo swi endlekaka i matshamela muni ma nga kona a ku tilulamisa kona ka vatsongwana ku njhani
4: a mitlawa ya bola leyi yi tilongiselaka ku kombekisa provhinsi ya inyembani ka mihlakano ya ku tiyisa miri vanana va swikola yi ta nga maheka kusukela 29 ka agosto ka la 6 ka setembre hi ximi xa tiko lomu ka provhinsi ya inyembani yi ve yi paliwa wa zina loyi ka mihlakano ya ku tilongisela a ntlawa wa bola hi Ramuga Chinuna wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi ntlawa wa akademika wa machichi a ntlawa wa Ramuga Chisati wona wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi ntlawa wa Association Sportiva de Vilankulu leswi Ramuga Chisati a ntlawa lowu wa DV wu bela campeonato provincial wa federado kambe hi wona nhenha ya bola lomu ka provhinsi ya nyembani a wu kumeseni ka nhlakano muchukumisi wa ntlawa wa swikola yena Carlos Papasiku a na ku a nga dzukangi ku ve a paleliwe hi ntlawa lowu wa DV a chalisimi leswaku a ntlawa wakwe wu karhi wu gondzisiwa ku bela kasi wu chikela ka majogo swikolaris na wu tiyile
5: a resultado aí recarate ngovu não é e para além que hi paluwile na hetsaka ku hi ganyile porque loko zwona hi bela ni equipa ya hombe na hi bela ni zwivanana leswi nga kusigira ku zwi khometela vanhu va hombe na hi ganya 1-0 ya leswi nga swi lava ku va wona ku va ni capacidade muni mas va hi kombile ku a siku va tikumana ni vatanga ya vona va tabela zwa ku tsakisa
4: ta havelela ka tin'wana tijogo ti fanele ti kala ku chikela D29 masangu la kuma palisana
5: hi leswi ngopfungopfu hi swi lavaka ku kumeka tijogo ta control para hi vona ku ma ta chikela mapalisana na hi lomu ka ku tshamisa ku yini
4: bela rimini tivani wa ka ndzawulo ya ta gondzu hi karhavilegi gi lunghiselaku a mitlawa a kombekisele ku tsaka hi leswi a mitlawa ya provhinsi ya nyembani yi nga ve yi kombekisa hambiloko yi paliwi
6: sentimos que já estamos mais ou menos com as coisas alinhadas é verdade que é preciso pouquinho mais de trabalho, mas os jogos de controle para nós são uma grande valia, porque é aqui onde conseguimos ver em que situação nos encontramos e o que é que precisamos melhorar. Então, sentimos que estamos minimamente organizados e já dissemos nas entrevistas anteriores que em casa mandamos nós, então acreditamos que vale a pena continuarmos a fazer esse tipo de jogos de controle.
4: Nakona a ndzawulo ya ta gondzu yi ve yi nyikela a tibola ka mitlawa yotlhe leyi yi tilongiselaka ku ya ka majogos xikolaris a tibola leyi endle tilomu ndzimeni ya ku chukwatisa mitirho ya ku tilongisela ka mitlawa kasi yi chikela ka majogos xikolaris na yi tiyile
6: hakunene hina hi lomu xikarhi ka ku wulawula ni vanghana va hina lomu provhinsia hambi handle ka provhinsia kasi ku vi va hi vunetela hi ku vi va hi nyika a material ya ku hi kota ku vi hi preparara vanana va hina kasi ku vi a maresultado ma famba kwasi a nyamuhla mesmo hi nyikelile material ka mamodadadi ya football, basket, handball ni volleyball kani leswi a hi nyimanga hi simama hi ku ni ku lavetela kasi ku vi hi swi kota ku a maseleção ya hina ma treinara na ku na vatshamiseki
4: magezu ya Bellarmino Tivani wa kanza ulu ya tagonzu na ulaula hefambu wa kutilongisela ka mitlawa ya provinsi ya nyembani ku ya ka mapalisana ya majogos escolares matanga maheka lomu ka provinsi ya nyembani kusukela 29 ka agosto ka la 6 ka setembro
1: ibongile Avelino Antonio ni kutilamisa loko ka xifundzankulu ya nyembani ku va xiyamukela a nkhuvukulu wa vatsongwana va swikolo a ntlawa wa xifundzankulu ya nyembani na wu wa tilulamisa ku va kumeka khwatsi aka nkhuvulomu leswi endleka na kona ni le xifundzankulu Gaza Nicolau Mukhavela vone ku tilulamisa ka ntlawa wun'we ka leyi nga ta vumba ka delegasion ra xifundzankulu ya nyembani kasi ra xifundzankulu Gaza nkuvulo
7: vatlangi va mitlangu ya ku tigwimba hi lava va endlelerisaka mintirho ya vona matshan'wini ya ku ve va tilunghisela ku kongoma ka mimphikizano leyi hi xiyimo xa xikolo yi nga ta endleka leyi Nyembani ka n'hweti leyi taka. Mintirho leyi hi leyi fambaka hi laha ku lavekaka kona tanihi mutlhavukanyisi wa mintlawa leyi ya ku tigwimba Tatana Sasawu Mondlane, loyi a vulaka leswaku se yi komba na yi le ka 40% wa mintirho, laha a vulaka leswaku mintirho leyi ya komba leswaku vatlangi va lulamile ku ve va nga famba le Nyembani ku ve va ya vaya tlanga Mondlane, hi loyi a hlamuselaka leswaku ka masiku lama taka mintirho yi ta yelana ni ku ve ku entelelisiwa leti yelanaka ni ku lulamisela ntlawa matshan'wini ya ku ve vatlangi eli lava se va heleleke ka leti yelanaka ni mitlangu ya ku tigwimba.
8: Matshamelo nga vulayamanene sweswi ku vatsongwana hi tirhaka na vona ka jinati vona va tinyiketela hi mchumu wa ku se va yi tiva hi khale ndaw sweswi yo hi le amahlweni ka ku hi lunghisela swin'wanyana swa ku fana ni swa ku va kumana hi ku kuma hi mchumu va kumana para munhu a nga ma hi mamayela ya yena teni van'wana hi kipa kasi nga balisa swihlanu.
9: A swa ku tigwimba va mahisa kwini mo chamuzika swi mahisa kwini nga hi hlamuselana katsongo swa ku mi mahisa kwini ku ve mi va lunghisela ku ve va tiva leswaku yelana ku tigwimba.
8: A leswa ku tigwimba ku ni a maprova ya ku para kuma maheka tende ku lava ku ni a muzika lwana va landzelela muza tende va maha mchumu konsoanti a machele ya muzika i tambe tende va heta maexercisi nkama wun'wi ku hela ka muza hi ku nopoti ku hela a maexercisi ni muza ku nga se hela nopoti ku hela muzika maexercisi ma nga hela hinkwaswo tende swi hela hi nkama wun'wi epolisi hi va insayeraka para ku ve ni a coordination swa ku and muzika ni maexercisi wa mahaka swi hela hi nkama wun'wi hi ku leswo ni loko hi litshina va kompitira swichuvukiwa swoleswo para va ta kota ku classificariwa loko hela muzika na va nga se heta maexercisi o ku hela maexercisi ku nga se hela muzika ntawu hi kumeka xana hi na hi le hansi nga mhanga leswi swi vileriwaka swa mahesa swoleswo.
7: Ku nkarhi lowu xifundzankulu Gazi lexi xi nga ni ku fika ka ntlhanu wa vatlangi ni vanharhu lava va langiweke eka vona ku ta va ku susiwa ntsena mune lava va nga ta va va kombisa xifundzankulu Gaza eka mitlangu ya ta ku tlangisa miri leyi Nyembani a n'hweti leyi taka.
1: Hi bongile Nicolau Mukhavele hi vulile mphikizano wukulu wa mitlangu ya ku tiyisa miri na wu pasaka vatsongwana va swikolo wu ta endleka ka masiku ya 29 ka n'hweti ya Agosto yelwi wu ta huya gama hi siku ra 6 ka Setembro lwi a taka. Nkhuvo wukulu wu ta pfuliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Vaka hina yiga makola ka nongoloko lowu kongomaka ku va wu vona mafambele ya ntirho wa ku lulamisa nkhuvo wukulu wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi vatsongwana va xikolo i Nyembani 2026 mi ve na Albert Paul kun'we na Afonso Magule rapelela.

0: 22h na 30 minutu xi fanele ku va hi kulungela ka ku kombisa ku tsaka hi kulungela hi kulungela hi ku hi winile haka kunene sweswi nkarhi wa ku va hi kuma nkatsakanyo wa mahungu ya vhiki.
1: Avite, mina Simão Henrique Buque, delegado do Instituto Nacional de Estatística, Lomo, província de Maputo.
2: Senhor delegado Buque, na minha opinião, é uma congola, em cima de cima, antiro o que é
1: que antiro longa com a minha monta, ula a kusungu, a segula kusungula, car recenseamento piloto. Antiro lou, kusunguli wili, hi lani ka cartografia censitária nyamuntlha wa siku de 15 de agosto eri semendo piloto leyi hi tilunghiselaka para ku antirho lowu nga ta maheka 2027 yi nga ri semendo geral de população e habitação. A ntshimantshima ya yikulu loko hi ku piloto hi ku thesita a michini leyi hi tirhisanaka na yona porque i ta ve a senso wa ku sungula lowu i nga ta vi digital. A digital ku vula leswaku veni ku nga ri tirhisiwa phepha, hi tirha hi ma-tablets leswaku veni i development ya yikulu, i desafio ya yikulu a ku tirhisa ma-tablet ka quinto recenseamento geral de população e habitação porque leyi nga mahiwa kusukela ka 80 para ku fika nyamuntlha 4 census lawa ma nga landza a ku tirhisiwa phepha se yi ta ve ka tikweni la Mosambique primeiro senso digital laha ku nga langiwa distrito na magudi para ku ntirho lowu u mahiwa
2: hi ntshimatshima mihlawu le magudi kwala ka yini
1: khani mambo a xivutiso xa wena xa lisima ngopfu swinene swa ku tiva swa ku hi langa magudi hi kwala ka yini hi langa magudi hi matshameli ya magudi a magudi hi lani ku nga ni a miminti leyi yi kumekaka kuli na kuli ni yin'wanyani na swili xitanu hi ta kumeka hi langile magudi para ku veni yi ve a distrito leli li nga ni n'wanyani matshameli handle ka ku veni ku nga ni miminti leyi yi nga ni dispersão hi lani ku a tindlela ta ku hambi hi mimovha kun'wanyana a yi ngheni kun'wanyana tenki famba hi mimota kun'wanyana tenki fambiwa hi minenge maxiku ni nchumu lowu tambe wa lisima lowu ni falaka ku wona hi ma na xisenti a ma na xisenti leswaku veni ku tindhawu leti ta ku veni khaleni ka khale a ku nghena mati masi sweswi ku huma mati a leswi la kula swa ku veni para ku fika ka muti wo karhi ku ta mahiwa a jiku lalikulu swinene ku veni mafambelo ya ku karhata swinene se vona swa ku veni leswi ku nga ni matshamelo lawa swa lumba ku langiwa a tikula magodi maxiku ni nchumu un'wanyani kambe lowu wa lisima epurki a redi la telefoni ya movhel li kumeka na li nga na ku bertura hinkwako por exemplo mapulangweni swa ku kusuka lani são 105 km mahele walikuma a redi maxiku ni tindhawu leti hundzaka hi tona loko u ya amapulangweni laha tika ku nga na redi enakona loko redi le kona sopodi ku tirhisiwa movitele ma swo swi ha tsaka porque ni emisele swo swa kona maxi ku ni mosilasawu lawo ya tlhelo la ku veni kumbe wa ntirho wa lisima maxi a ku na kubertura totali se ma-difficultad lawo hina ma hi tsakisa porque a hi test michini so hi testa mafambeli lawa swa ku hinkwaswo leswo swi ta mahali leswaku veni hi ve ni image ya swirhalanganya ya swikarhati leswi nga ta ve kona loko hi ta maka tiko hinkwavo la Mosambique endawu magudi a langiwile ku nga ha piloto hi ku vona swa ku veni a distrito leli yi ni makarateristika ya xipesifiku lama ma haku swa ku veni ma vuya lisima ngopfu para ku hi thesita hinkwaswo leswi swi ringanaka swa ku veni a recenseamento geral de população e habitação 2027 yi huma kahle
2: kambe leli la ugamu li ve yi 2017 i ve ntsengo munhu mi kumeke wa xitshungu xa Mosambiki nakona mi nyimela ku ve mi kuma enhlayo muni ya vanhu hi 2027
1: xa ku sungula lexi faneleke kuma xona epurki a população loko leswi nga população geral de yi nga risame geral de população e habitação loko hi kuma ntsengo ku ta hambiwa maprojeção lawa ma ringanaka swa ku veni hi tiva porque a senso hi mahiwa de 10 anos loko hi swi vulavula hi por exemplo 36 milhões ha tshemba leswaku veni loko hi ta hamba senso hi ta ve ni numero portanto ya ku tlula leyo maxiku ku ta tirhisa maprojeção hi ta swi tiva leswaku veni ivanhu vangaki vanga kona hikusa atiku li sempre lini leswange explosão demográfica ngopfungopfu ati misava ya kufana ni xivunzanga nkulu xaka mapotsi
2: kambe intimate xikara ti munhu mifimela ka mailano ni senso piloto leri sungulaka namuntlha
1: axikarhato é porque xa ku sungula a senso e lava a kuveni kuve ni mameios e lava orçamento mas tsaka swinene kusa a governo ya Moçambique ni maparceiro de cooperação va bisi swinene hi kuveni a ntirho lowu koteka swange hi swoswi loko yi li kuveni yi nga li governo de Moçambique ni maparceiros ya cooperação yi na swipakana swi karhatela ngopfu
2: i mali muni yi nga ta tirhisiwaka ka xiyenge lexi
1: kambiwa a maprojeções malevantamento mas para ku hize sungula é porque ku ni a ntsengo wo karhi lowu u ringanaka swa ku veni hi famba ni ntirho mas leswi ni nga ku tshembisaka xona é porque a yenda xitamu zendef swa ku a hi se fika laha hi xivaka kona
2: kambe i mali muni yi lavekaka
1: a ntsengo lowu u lavekaka para kuma a ntirho lowu wa tiveka u kona ma xi kona xi hundzisa xin'wanyana lexi fambelaka ni ndzima leyi xa ku xi nga ku tlhamusela hi tlhelo lama quantitative orçamental
2: hinkomu kha ni mambungoku swinene hosimuke hi mi xivela entirhunene haya mahlweni ni ku bula ni va ni lava swoswi hi ta bula ni vanhu va nga ta kumeka ka lexiyenge xa senso swi nga ndlela ku va hi tiva leswaku va tilulamile a ku va va ta kota a ku landza entirho lowu
3: Alex Fernando Costa. Estamos preparados para o nosso trabalho. Senso piloto.
2: Ao Raul e Xanani.
3: Não.
2: Ikona mimovha kumbe na kota ku ndzelekela hi yona ama-tablet mimovha hi swilulamile kuva sakuni ta kota ku fafama
3: hinkwaswo swi tshamisekile swi heleki leswaku hi ta famba hi cetela swona leswo tanihi va nga hi byelisa swo for masana swaku hi ta famba hi ta va ni tablete leti nga ta tirhisa atoroni hala hi nga ta va ri kona
2: teleka miganga yi ngaki lomu wa makuti
3: ni ta khuluma hi parti ra mina como ele se despachar para trabalhar se despachar
2: vai ninguém vai andar para jantar
3: a fazer ele vai ninguém vai andar com mas ele preparado tá com o tira cara de uma maneira da carona
2: já então ele era de Moçambique como ele veio do Sul a me ganhar ele me lumba cara me rangel a cara mo amagudo na hora me lula me lago me deixa de Sul swi nga ndlela ku va xi kota eku pfula mukhandlu kumbe swipfalo a ku va lava va vatirhi lava va ini va kota ku va landza ntirho wa vona
4: xa wu sungula hi mina Dumus Luscos ni sekretari wa fakazisa mulambu mina ni nga nyimala ku musekretari ni lulamile ka muganga lowuya ni nga ka wona a ku hi yamukela va ri sadori va nghena va hamba ntirho a swipfalo swa xitshungu swi pfulekile ndzeni ka muganga a va ngheni vatirhi khani mama
2: hi lini a lisima la ntirho lowu wa risense ya mina
4: a risima ra ntirho wa risemente swi ni risima hikusa a guvhernu a ta tiva ntsengo wa magudi hinkwavo leswi famba hi mabari se hi nkaseko u ta swi tiva swaku magudi a ni vanhu va ngaki lava va nga tsaliwa
2: afakazisa ani vanhu vangaki
4: afakazisa a wu hlaya ntsengo wa fakazisa hinkwayo ni nge koti ku wu hlaya hikusa swi famba mabari ni mabari
2: lomu nga kona
4: leyi ni nga kona ni makinenji 35 a ntsengo wa xitshungu hinkwaxo ni vona hi miminti
2: a xitshungu lexi hinkwa lexi u ni wu tshema swaku xita tsalisiwa
4: a xitshungu xi ta tsalisa endzeni ka bayiri xi ta tsalisa
2: inkomu khosa hi na tatana futhi lana hi kombela vito ku sungula ni voni mi byela a miganga lomu mi wu rhangelaka lomu makuti
5: mina hi mina Francisco Batista Xongo musekretari wa bari fakazisa centro
2: mayelana ni ntirho lowu u sunguleke namuntlha lana mi nga hi byela yini
5: ntirulo sungulekela nyamuthalani para wahambarisa manageral ya popular south para watativa vanhu lava nga koho amugangeni hinkwavo purijotata
2: le afakazisa sede mini ntsengo munhu wa vanhu
5: afakazisa sede enisete seni zitirezo wa vanhu
2: mi ta va khwavela ku va va kotela ku tirhisana ni va risensiyatori
5: hi ta va amukela vasensiyariyadori a ku va va batisela xitshungu hinkwaxo hi ta famba navo tindhawu tin'wana tin'wanyana ndzeni ka bayo
2: i ntsatsi yo munhu mi nga wu siyaka ka xitshungu ka vahanyi va le fakazisa mayelana ni ntirho lowu sunguleke lo
5: ntsatsi hi nga ta wu siya a bari wa fakazisa hi ta hamba hlengeletana sweswi hi va tlhamuxela leswaku ku ta a vanhu va ka va tirhisa

0: karata ya wena ku ta pfuneka lavo tala.
1: Hoyo hoyo, a wu peleni.
2: A wu peleni mama.
1: Inkomo, hi pelisana na mani?
2: U pelisana na Armand Francis Mashava Labuwani ka xikolo.
1: Swo yi.
0: A tshwemukile bava Armando hi le Bowani. Tlhela u ringisa tinhlayo to leta masiku hi 82-3105-751.
1: Hoya hoya. A wu peleni?
3: Pelile.
1: Li pelile, pelisana na mani?
3: Hi mi. Va moyani.
1: I mani? A ni ku kumanga swinene.
0: Se ya yini yoleyo kambe 82-3105-751.
1: Oi, oi, é o Pelé?
0: Oi, oi, é o Pelé?
4: Lucilio, então, pega a novela.
0: Em como? E pelo Sanana, mano?
4: E pelo Sanana, Abraão, se vê lá bem, fica lá.
0: Só aí, Nibacir?
4: Hayi khwati ya ku tlula munghana hi kona ntombi ya ka novela. Wo twa wu makhumi mahungu lawa ma balaka swa ku hayi mahungu lawa ma pfunaka si vhela i ntiyiso ya kona hi leyi eke a nawu u tikiwe tolo ka masiku rike a n'wana a dyondzisiwa na ha tumbuluka na ha tsaliwa loko a sungula ku kula se a tiva u n'wi komba swa ku lexi bihile lexi sasekile se nyamuka ka siku leswo a swa ha ri koho ku ri ke a ku dyondzisa phe a hi swilo swa ku vevuka i swilo leswi tikaka i ku pfa u lava leswazo u cumba manje nyamuka ka siku n'wana a nga ha cumbiwi se loko a nga cumbiwi hi ku mbwela hi nomo ha o swi twa loko a swi lava ku swi landza a swi landza loko a swi lava a nga swi landzi sikolaho a ku lungi nchumu se u kumeka leswaku a vana loko va kombiwa swilo leswaku biha leswaku saseka a va ha swi voni se hinkwaswo ntiso ya kona tinyeki vhela n'wana a cumbiwa leswaku ku ri ka a cumbiwa kwihi a cumbiwa kaya a tlhela a cumbiwa xikolweni se a za a tiva leswaku a ku cumbiwa phela hileswaku a biwa za swi kula ntimo pelomenjo a ku komba swaku heyi n'wana a nga phela loko ma haleswi
0: hi
4: nga lahleka se laha na ta landza nawu manje nyamuka ka siku a swa ha ri ko se vana hinkwavo vo endlekana a va ha twisisi nchumu manje hi nga tshikeni ku dyondzisa swo swi dyondzisaka swona hi dyondziseni manje ka a numere yinyingi u ta tala leyi ya ku yi nga twisisi khwati
0: ni
4: ya ku twisisa hi leyitsongo hi mhaka madyondzisela se hi leswo swi kumekaka swiwona a masangulo ya hina vanhu misaveni ku ri hinkwako tiko leri a vanhu a va ha twisisi u nga kuma madala a yo nyima u kuma lomu kaka maxapa u kuma leswaku a muntshwa hi yena a nga tshama manje yena nkama hi nga kula hi wona swi nga ri swona a ku ni xihloniyi hi ku mi wona leswaku loyi ntanga hi ntangani a wo yini a wo mi hlonipha wu mi nyika xitulu a tshama se manje hinkwaswo leswo a swa ha ri kona manje leswo a ni humilana ka leswi u mbalaka swona no kombisa swivangelo lexi vonaka a matshamela hina vanhu
0: kambe a ku kawuka n'wana hi ku mi koka ndleve a swi bihanga a ku biha hi sweswo swi baleke swa ku u ba n'wana za ya para ra xipiritana leswi se a nga ha li ku kawuka kambe a ku va u mi koka ndleve kaya a swi tshimbisiwi leswi hi ta va dyondzisa ku yini vanhu
4: i ntiyiso novela leswi vhela swi tsindzisiwa manje a ku sunguleni ka swona swi tekiwe ngaku hi loko swo tsindzisiwa
0: hi leswi hina hi nga swi yamukelisa swona hi swi kumanga swinene
4: hi nga swi yamukelisa hi swona se swi onheka kola hina ku ve vhela leswi va nga ha bala swona a va bala leswaku hi ku tyumba a za n'wana ya yima xibedhlele ha leswi se a nga ha ri ku dyondzisa
0: wu dlaya hi lelo
4: manje a vanhu vhela ku mbala ka wena novela leswi va nga swi yamukerisa swona va swi yamukele mayamukelo ya ku hambana se ku tata swi nyamuka ni leswi lahlekile
0: ha swi koti ku tlhela hi swi sungulisa
4: tenge hi tlhela hi swi sungulisa hi landzelana ku nga kona a n'wana kokiwa ndleve n'wana kokwa ndleve muntini n'wana kokwa ndleve xikolweni phela hambi xikolweni a va ri kona va chitela vanghana so va alitwazi a cumba u kumeka swa ku mamani wa kona a boha ni nguvu a ya kona xikolweni a kwata ni tiva luya wa thita se a fika la ka ku ni ye thita swona swa ku leswi ni nga ha swi ngheneli va humaka swona se a n'wana endlekani i ncini swi va hekaka nyamuhla ka siku a vana va phuza ni magwala lomu aswikolweni van'wani va dzaha ni timbangi lomu swikolweni se manje hinkwaswo leswi swa ha ya kwihi swo leswo hinkwaswo swi lahlekile novela manje a hi lweneni swi aza swi lulama
0: hi swona hi swona ku laveka swoswo nakona a ntirho wa mindyangu hi wolowo wa ku va hi zama ku va hi pfuxetela a ku va swi nga hi lahlekeli
4: ntiyisi inkomu novela ni bongile a hi tirheni hi tata mahungu ya van'wanyana
0: inkomu inkomu swinene 23 horas na 8 minutos, Xunga Kiel. Oi, oi, é o Pelen. É
5: o Pelen, é o Pelen.
0: Ele Pelen, ele Pelen, será da mãe?
5: Com uma na Alexandra Wilson, mano.
0: O como é que eu não vou Alexandra?
5: Não, eu sou uma Inhambane.
0: É Inhambane, como é que eu vou?
5: A zona lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá.
0: Só aí, não sei.
5: Ah, algo tão.
0: Yeah. Não conheço na casa com magaia, na mavona lá é muito, na.
5: É, a mavona lá é muito. Olá, bagulho de atenção, me vana. Porque a vana, né, é como cauca casuani. Va tshama sempre na va dzaha timbangi or va nwa mabyala se no wa entendimento lahayani exikolweni hi ku va dyondza wa kota ku ve a tshama ni muturi a phakitini professori no te entendimento ni n'wana hi ku amukawuka hi ku professor a chava a ku muba porque hi ni vakulu va kona hi famba hi ya lwisa professor porque hi ni nonten razon ya ku a professor a muba se na hinawo vakulu va kona hi ku u va n'wana a tsutsuma a ya maphoyiseni a ya wula se hi chava leswo kambe swa ku hi ta n'wi kawuka ndhawu yena a famba maphoyiseni a ya wula phoyisi a mhaka leyi yo la ku yi pfungunetiwa mirhi ya la yi ku yi pfungunetiwa phela meme hi ni hi vi atesawu ni n'wana
0: so
5: ya a n'wana na yena a vi atesawu ni bava o mamani le a mamani hi ku yena a n'wi kawuka se a teka butha a ku ni ta ku tsemelela mamani ni na mundzuku kumbe a n'wi kawuka futhi u n'wi tika leswo mati ya leswi mana mona
0: a swi laveki
5: a swi laveki mani a swi laveki
0: laveka ku ku va hi simamela mindyangu ya hina ku va hi helisa mhaka leyi ya tihanyi
5: evertati ya tihanyi a ti laviki
0: hi swo
5: lava tifuva miswi ya
0: hinkomu
5: ya
0: mi tlangeleli ye
5: tlangeleli mana mona
0: hinkomu chao chao
5: okay chao
0: 23 horas na 12 minutos, 82-3105-751. Oi, oi, ao Pelê.
6: Ao Pelê.
0: E Pelê Sana, mano?
6: Isso é louco, Maio, a busca da Ancomine, a Xanguene.
0: Isso aí.
6: Ah, vou cá, a Xanguene, a Xanguene, a
0: Xanguene. Nunca, Xana, está a famosa da Xixuva, Lix?
6: Ah, da Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a Xixuva, a X
0: hi swona
6: kahle ka mhakani yi kumile leswi va nga tshamisela va engeteti a ku na ku phazama se hi mavonelo ya mina marito ya ni nga ta mabala hi laha ya ku a ku na swin'wana antsongwani a fanele ku a kawukiwa ku fikela kwala mutini a tlhela ni ko mugangeni loko a famba a tlanga ni vanghana hi ve ni kolaborasawu hi wu yakelani la hina leswaku vatsongwani a hi va kombeni hi ndlela leyi
0: mara
6: va hambuka ka switshanitshani leswi nga kona sweswi ka timbati wo mabwala wona tixakaxaka ya mavito
0: lawa
6: so wa presidente lavo swivoyitsongwa i man'wanyana ku va i bodese yelweyo
0: ya wena
6: se ku laveka ku hi ku ve ni nhlengelo nga lela kaya ndzeko hi le mugangeni hi ni vayakelano hi tlhela hi va kucetela ku ya va makerekeni
0: swo
6: se a nga ta tetela hi swoswi ni nga ta swibalaka ku a nge swi tshiki or xikolokolo hi swaku hi nkama wa kona a ni swi vonele swona ku xikwembu hi xi khongelaku xona ximunhu xi mu nyiki mavoko xi mu nyika matilo xi mu nyika minenge para a minenge ta kota ku fambafamba a hlota swa ku tihanyisa ma mun'wana hambana swona a famba a tendela ku teka swa vana wona tela swa vana wati xikwembu xi mu nyikile mavoko ya ku para matirhisa matilo para mavona se vanyingi hi hambana ku na swona leswo ku sopa eke nyiko yako u famba wona tela swa vanhu se ni yan'wana hi fanele ku hi mukawuka hi tlhela hi nyiketana hi vuyakelana swa ku a hi kawukeli vana hi tlhela hi va kokela ku va ya tisondweni se ugama a vhiki leli ve ni gujeguja ku hi lahla munhu ku karhateni hikuveni valava lovolo tele tsono ndozo la kusipana na kuva a ile ka sona ile ka ku ile ka bulu no monyana la kufamela ni vatsongwana leso ko vanga tete vata swilo swa ku wena ku nge tsheta ananzo wa ku lovola ti vonele ku tse singenile lo mema ka ngoma general
0: yawe
6: ya ku loko nge se lovola nka kya u yiti
0: a ti vonele ni ti lulamisa ka
6: mina pelo kuma yo ndi nga tshamisela yona
0: ni swona
6: mentiro inene
0: inkomo inkomo a hi xuxeni
6: ani mama
0: ja 23 horas na 15 minutos, 82-3105-751. Oi, oi, é o Pelé?
7: Animado, mamã.
0: Como? E pelo sana, mamã?
7: Na prima, aqui é o Alhaço, na verde.
0: Foi?
7: Ah, é só eu, já o eu, menengue, sou serrame, mamã.
0: Tá com ele, nunca mal o cona.
7: Ei, ei, acho longe, Pelé.
0: Acho longe.
7: Mas eu não quase se vega com as coisas, sucesso.
0: O som.
7: Ai, nessa, ne coconho teu aí, bolo lê nele tua cunha. A marca lê em gaco, na Iva Vissani, na Deve Cucula Vanguanivá.
0: Alô, mamã.
7: Alô?
0: Na cucu, maia na maçuê.
7: Na. A hi biwa xikolweni hi biwa kaya a loko langeleni u wona munhu kwale ke ri o kuba loko wo fika kaya u hlaya ku ni biwe hi mani wo tlha wu biwa ka nge ku bi mani a swi kona u nga wona mazinyamuntlha a rito lili a n'wana a nga ha biwi o kombisiwa loko wo ba n'wana u ta nghena je a vana va ni xibelelo xa xikulu xa ku loko miyangula a hlaya ku hi nga ringi uniba nga kumangalela kuta nghena jele sosu anga hali nkama wa n'wina itshikeni hi tirhakurhana swi vavisa ngopfu ku vana vo phunta van'wana a tshava ku biwa a ku loko no endla leswi va ni balela ka papaya kumbe mamani va ta nibi nyamukha n'wana a nga ha tshamichumu a mfumo wolowo wa mi yimelela ku n'wana a nga biwi wo kombisiwa va phuza magwala va ya xikolweni ni magwala mina ni nga ku hini xikolo xa secondary swi ni vavisa ngopfu ku kuma ku vatsongwana matihlo ma humile magama leyi hi ku dyondzisa maxin'wana loyi a xikolweni a ta funda nchumu loyi se eyi amhaka leyi mi nga yi teka nyamuhlambulula yo yi hi vavisa swa swinene ma leswaku hi nga yita yini a hi xi tivi hi kule khale hina hi nga swi tivi leswaku a munhu loko a ba n'wana wa nghena je a hi nga swi tivi leswaku n'wana wa dlaya papayi wa dlaya mama hi ku yangula se eyi hi karhata a hi lweni naswona vana va xikwembu kumbe xi hi tivela wusiwana hi hlula wo ka umulu lowu u kha wu mi chava ni n'wana loko u mi vona u xa wu dlayiwa
0: Hi ku swilo hinkwaswo swi sukela ndyangwini mama lani ndyangwini kona hi faneleke ku va hi tshinya a mhaka leyi a ku ba n'wana a ku kawuka n'wana a hi ku n'wi dlaya nakona a ku ba loku ku nga ha yalisiwa na tshemba hi ku hi nga swi amukelanga khwatsi hi nga swi twisisanga swinene i ku ba n'wana za ti tivala u ba n'wana za huma xilondza leswi a nga ha li ku mukawuka leswi ku mi dlaya kambe a ku mu koka ndleve n'wana a swi yalisiwi mavulu lawa a vana va ta phunta se mindyangu ya hina yi ta va lomuka kwini
7: ku xaniseka
0: kambe hi fanele ku va hi lwa na swona hikuva swilo hinkwaswo swi sukela ndyangwini hi hina vabyele hi hina hi faneleke ku tlhela hi sungulisa hi va kombisa vana va hina swaku leswi a hi swona a swa swinene hi leswi hikuva loko yo swi tshika hi ku mfumo woxe u nge ma hi nchumu na hina mindyangu yi nga li koho
7: hi swo
0: se a hi zameni hi nghena laho ka ku hi lwela mindyangu ya hina hi lwela vana va hina hikuva mhaka ya tihanyi masiku lawa hi nga ka wona yongi yi lomuka kunene se hikola hi ngo hina mindyangu hi fanele ku va hi endla yihi a hi swi zameni ku teka swo swiya swa tolo leswi hi tlhela hi swi vuyisa hi va kombisa vana va hina leswaku phela hina tolo a hingisa xi leswi tihanya a ti letitsongo hambiloko ti humelela se nyamuntlha hi nga cuvukani leswi
7: tingana amabarakeni va xisa a va bohi nchumu ni loko va ku vona wena wa mukulu u nge kumbe ubitanta swikuluku kambe hi fanele ku lwa niswo
0: hi swo
7: hi fanele ku lwa hina vamamani ngopfungopfu hina vamamani
0: hi swona
7: hana mambo ni nga wisa van'wanyana
0: minkomi hi tlangelile u te u mamana
7: lina jambana
0: hi swona mamana lina hinkomu swinene
7: hani mambo
0: chao hinkomu swinene
7: chao
0: hoyo a wu peleni
8: ali peleni mamana
0: hinkomu hi pelisana na ma
8: mina Andre Mariana
0: u kwini bava Andre
8: varusuviari
0: swo yini
8: mina ni lava ku heta nkama swa ku ta lava hlayini
0: hi swona ba
8: wena no lava swiya swaku lava va nga wona swona a va swi lunghisi va tiva lava nga phasa makoko hikuva swoswi loko n'wana u mu yangula u ku endla kuba a li singete u ni ba kutani ni ta ku mangalela xikwadi se lava nga wona swona a va swi lulamisi hi ku swa kolo ka tlolo ka masiku hambi ku va utshuko u lava ku tsela swa ku lava ni ka movha lowu kumaka u nga nchima ku ta wa mukulu a wu soswa ku ii lweyi i mukulu a nga ni ba a wo chava kasi swo swa swa ha li koha leswi hi swi vonaka a swi ni tingani ta ku ni nghala tena va ta lunghisa lava nga wona swona khani mambo
0: swinene 23 horas na 21 minutos, 82-3105-751. Oi, o Pelé. Alô?
9: E na coma, mamãe?
0: Lipeli, sana na mão.
9: Ele sana na Eugênio Albino Bussi.
0: O quê?
9: Nharime Prade Zavra.
0: Isso aí.
9: Lani amhaka leyi wonekile a ku fumeni ka hina a ku nghenele ka filimu kuta filimu hi yona yi nga ta yisa leswaku a n'wana nomputi a biwa ku sukela ku nghena leswo se a vana va hlanyile hinkwawo amambane na papayi a va ha twisiswi vana a vana vo ti endlela swa vona mana papaya ange swikoti kuva an'wana a munyika nawu tingena tingeveni ka yena kuta yena switsongo ni switsongo a tshemba ku yini amaphoyiseni.
0: Se loko ti humelela tihanyile hi timindyangwini ya hina hoyi ho ti cukisa hi endla yini hina swa nga mindyangu.
9: Loko ti humelela tihanyi hi to ta ku wo khuluma maji wo chela mati ehenhla ka pato a swi ti swi teki.
0: Se hi fanele ku va hi endla yini hikuva hi hina vatswele hi vakulu ka vana lava.
9: Fanele ya kona hi yo liya ku hi khuluma laha hi khulumaka hi kona maxiparabiza swilunga leswi swi lava ku sukela leswi nga wonekela kona hi vo va felaka ku lunghisa hinkwaswo leswi swi nga woneka. A ku tswaleni ka hina a makinelo ya malari a le matreshi wa wona so bae sweswi sidozi hinkwatro wa makinelo ya malari fara munhu mun'we a kuta se a ndlondo a ya hi kona a ndlondo ya makinelo swona. A munhu a andzisiwa murhi wa le i murhi wa hweti sweswi a nga hanyisiwi loko iviwa hina va tirhaka swibedhlele swa ku wa munhu nyika murhi wa hweti wonile u khazamile va le a hi swona leswi loko a vabya n'wana tiko kumbe xipiritani xitsongwatsongwana xipiritani maja a nkama lowo a munhu a hanya hi mimirhi ya phati so wana adreshi wa mixesawo para a chaviwa n'wana hi siku ra rin'we a ngondo ya n'wana se yo tilujeka kwalani siya munhu leyi munhu leyo ku hi leyi a yo timaliwa a yo timala se xikima ja ngondo ya hina a ya hasiki leswi adreshi hinkwaswo leswi a kulupa leyo hi kumana ni tihosi ta hina ti nga veka nawu wa toho wa ku kuma ngheleni se ni vana va
0: hinkomu hi tlengelile kambe hi fanele ku vana hina vo hi hlengelaka a ku swindzuluteni hi vuyisa xitolo mahanyelo manene mindyangwini ya hina a hi swona
9: hi swoma tiko va swisungula vona se va hamba maroni ya va cinca va laha xikhale vakuva hi hanya hi swona kusa loko u swi teka leswi ho swi ta hina hi yengiselaka a mahungu ya laha ka rati ku ya kalaka nga switi leswiya a tomaka swona yi nga ta nghena ka swona makuleni ka kona a rati a maya sweswi a rati ya kona wo tova va lokoloko lawo a vulavula swa ku a mamuzi ka kona ma tisiteki kuta tindlondlo ta kona a tikoo
0: hinkomu hi tlangelile kanimamusinene chawuchawu hi kusuhi swinene ni ku va hi gemeta ndzima leyi ya mabulu ni muyingiseti wa hina hi salile hi timene tinyana titsongo kambe u nga swi kota ku va u vula xo karhi muyingiseti wa ku rhendzeka hoyohoyo u pele hi yi pelisana na mani mamana mamana Norsa swo yini
10: Mama.
0: Hi shusheni.
10: A mhaka leyi dinta hina vatswele.
0: Hi swona.
10: Mamana u tomela ku tlangisa ka vatsongwana a ri koho. Vana va hina. Se a hi kombela leswaku loko mfumo wu fika vo vachaviseki lava swa koteka leswaku loko n'wana a nga fambi hi ndlela ntiso a nga ti wa mu fambisa ka voho kumbe wa va vita leswaku va ta kota ku ni pfuna ku chavisa hi kuta leswi i ku u mu yangula swa ku karhi i ta ku i ri me so na ni ta ku fambela me ni fambani ya maphoyiseni va ta ku komba swa ku munhu yini manda ku hluphiwa hi wena me se u swi vona leswaku impela ni ri nawu wu hlayile swoleswo wa chava hambi ku mu yangula n'wana wa suka ku siya a teteka panele a suka famba loko vo ku ni xisovorhana leswi swi nga ku xisovorhanini swi nga ku a xi twa swa ku hala va ri ku ni xisovorhanini hambi hi ku jantara nga ta jantara
0: xisovorhanini
10: si soborani mama nantola mwana makuta sala uya tele utari kuma urongo
0: takwe
10: rosha na uwona abazongwana abazongwana lesi vangana so asibasaka
0: mm
10: abana baya abati ningata tela kani mamu mama natira kari
0: hey nkomo hitlangelile
10: kani mamu mama
0: eye Hetayamukela mwingiseti wa ugamu hikuva nkama na wona se u fambile wa yohoya u pele
11: eh akena huya kuti mwana mukanga na
0: mhm
11: mpela mpela mavulu lawo ni nyimani lawo ku lavanga kungula swona hi vo fanele ku lungisa swona mhm ndzi leti singa wona tika magazi ni shiringi sisa
0: bona
11: a prinsipe lo tikuleni vanga rindisela zona le lona ali kopiara ali yenhla ka leswi swa ku swa ku biha ntsena swa ku un'wana na nkaha ya nguliwi ntsena so li yenhla leswi un'wanyana swa swinene mara ko a va swi kopiyari leswi swinene va kopiyara swona va kopiyari swona swikala swa swi nga lavi ku swi kopiyariwa leswi va kopiyara ka swona so
0: kambe nga khohlweni leswaku vanhu va hina mindyangu ya hina hi yona yi hohlokaka na ha ha rindzela leswaku lava va nga wona swona loko na hina vo yo hloma matimba hi zava ku va hi lunghisa ke Hi tlangela swinene ka hinkwavo vayingiseti lava swi koteke ku va va hlengela hi le hinkomu swinene muyingiseti wa ku rhandzeka ta mova kona hikuva hina hi kona hikola ka wena 23:30 hi nkarhi wa ku va hi kuma Ultimo Journal hi ntirhisano na Antena Nacional vuyingiseti byinene
12: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.